0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Annalisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay nasan siya katul-katul ba? Makadahog siya sa silo. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya. Ang ipalitan. Okay na siya. Wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus.
4: Samantalahin ang big sale ng RJO Japan Surplus. Simula September 12, 2026 hanggang September 20, 2026. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato.
5: Imperial Appliance Plaza.
6: Appliances pa ang hanap nyo.
5: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
8: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
9: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
10: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
11: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
8: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
12: Joy and joy.
0: 102.3

0: Ayong adlaw kanin yung tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. Uba na po ta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Maoki ni ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Maoki ni ang nagasala sa dugo nga anaa sa kuto-kuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala ato kining protektahan, hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay katong glutathione, mo man to'y mas dakong protection po sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw, aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs, kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect, ana. Nga nung maingon man ta og side effect, mga higala. Halimbawa, atay nimo ang imuhang ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo, pero siraon po niya ang ubang parte sa imuhang panglawas. Muna ang giingon nga side effect niya. Karon mo na ang kinahanglan o naatay mga synthetic drugs, mag-inom taanin nga Yaki Herbal Capsule. Aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod, aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang explanation ana. Ang nakanindot pagyod sa Yaki Herbal Capsule kay duna siya ay multiple antioxidant properties mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay, repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon maningkan gulayan ni oy. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naa ka ana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwang taon na nimo, kada kimbot nimo buntag udto hapon, mangita ka ana mo imong kaonon, gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan kanang atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas. Lami nang maong mga prutasa og mga gulay, apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal didto. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule nga moinom gyud ka og tubig kay mao ka na ang iyang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, sakit kay akong kilid tapos like inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, ambot ko ang sa inong kanato. Yelo akong ihi ba? Tulok ka capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Uy, yung mga higala, wala na kita'y igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon, ayaw ka mo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Medyo makulimlim po dito po sa Kalampawan. At tatlong araw na po na sunod-sunod na umuulan po dito sa amin tuwing hapon o gabi. Sa inyo po, kumusta ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Umuulan din po ba sa inyo? At siyempre sa Kanitibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTLC Dandalandan, Jams Palmahil sa Caraga o Glowy Simon. O siyempre sa ato ang mga kauban o mga ka-joiners ka nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Kumusta po? O ingon man ang nasa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ayan, kumusta-kumusta po mga ka-joiners. Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, yan po ang gusto nating lahat, no? Nasa magandang kalusugan po tayo. Alam nyo po, patuloy po talaga na pahirap po ang ating sitwasyon. Katulad ng lagi ko pong sinasabi, na maging matatag po tayo para harapin ang anumang mga pagsubok sa buhay po natin. Dahil kahit kailan, para bang hindi na yata bubuti yung pamumuhay po natin. Habang tumatagal, mas lalo tayong naghihirap, dagdagan pa po na ito ay dahil sa pamumuno po sa ating bansa na talagang napakagulo na at walang focus ang ating mga pinagkakatiwala ang mga opisyal. Mas inaatupag po talaga nila sa ngayon yung kanilang sariling pakinabang minus sa mga tao po. Yan po ang nangyayari. Kumbaga, uto-uto na lang, inuuto-uto na lang nila ang mga tao. Kunyari na lang. So tuloy-tuloy po tayo at ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy hanggang alas 2 po tayo at naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayong magpadala ng inyong message, greetings o magpagawas sa inyong gibati. Kung unsa man ang imong ginahuna-huna diha, na dili nimo mapagawas, wala kay maistoryahan, kay wala kay masaligan, sige, padala na dire, i-text na o i-message sa ato ang programa sa live kay atong tabangan ka na kung unsaon nato mga ka-joiners ha. Kay kabalo mo kahit na ano ang kalagayan ng tao ngayon sa mundo. Kung nakikita man ninyo nga maingon mo nga adunahan, pastilan wa lang mo kabalo kung unsay ginabati ana. Tan-aw nato okay kaayo sila. Ay nako. Mas maayo pa tong igo ra ta makakaon, no? Kay masarap ang tulog. Kanang naata sa daghan kaayong mga ginaatiman, maunay lisod kaayo, daghang mga concern ba? Oh, so inana-ana siya. Hindi natin dapat kainggitan yung buhay ng may buhay na yung akala natin maayo pa sila. Mga dato, walay problema, wag ka. Hindi mo lang alam. Bisan og unsa ang ato ang kalagayan sa buhay, never og never gayud mawala ang mga problema. Ay ana na ninyo dapat hunahunaon. Kay kita gihatagan kita og managlain, managkalain-lain nga pagkinabuhi. Managkalain-lain nga sitwasyon, managkalain-lain nga kahimtang. So sana mauna bottom line, kinahanglan ligun kita nga ato bangon kung unsa man ang atong sitwasyon. Walay bisan kinsa nga atong dapat basulon kay kung moingon ta ang ato ang mga leader mo ay basulon. Basulon usa nato ang ato ang kaugalingon kay kita man ang kadaghanan nga mipili sa ilaha. So kung nasayop man kita sa pagpili, aw agwanta ha kay mao man ay imong gusto. So ayaw pagreklamo kay usa ka sa mga mipili, usa ka sa mga mituboy. to. Inana dapat sabdon sa mga tao. Mauna nga wala gyud tay karapatan nga mo reklamo. Ilabi na kay kong ang tao nga ato ang gibutang, maoy atong gigusto. Diba? Sama sa presidente karon. Naidaghang maingon nga, bisan pa man sa gibuhat sa iyang amahan sa una, pero gibuto na ako siya kay abi na ako og bayaran nila ang mga utang sa Pilipinas, kay daghang kay sila gwarta. Unya karon ang nahitabo, ang katawhan man mo ay nawad-an. O, di ba? So, mauna ka ng mga pa-bright-bright diha kunuhay. Stillan. Wala na sila ilaing gina-estudyuhan kung unsaon nga makapangulimbat. Maloko, mabaligya nila ang katawhan. Nahala, mga ka-joiners. Basig-asa pa maadto ang ato ang istorya. Nahisgutan lamang nako na ba? Kay bago lang na atay daghang mga ka-istorya, daghang mga reklamo. Nung unsaon na lang daw, wala na gyon. Wala maning kamot na lang yun ta sa kutob sa ato ang mahimo. Magpasalamat kita sa Ginoo kung unsa ang naa. Kay siya rin nakabalo kung ngano kinahangla nato nga pagdaanan o maagian kaning sitwasyon nga naa kita. Ito na po ang awitin para malingaw ta mga ka-joiners. Unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Thirteen minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala. Una na nga po, nasa unang bahagi po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Wow, isang kilometro na ang haba ng ating mga mensahe from Altea Marie Pedrizo. Ayan, Joy FM 102.3, maulan din sa amin sa Baganga, Mami. Ayun. O, ingon man ang 99.7 FM Chat Radio, connected na po, Mami. Madag-umon nga panahon sa Dipolog City. Kumusta sa taga Sikihor o Negros Oriental? Ayon, maing hapon sa inyo, adiha, ang tanang maabot sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. O, so abot ni sila sa Sikihor, Negros Negros Oriental. Kumusta ang mga taga Sikihor? Joji Masanggid, maing hapon, Mami. Shout out me diri sa Bitanagan, Old Macupa, Manay, sa Masanggid, Ayukan, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Pagandam, Panggadan, Roberto Atugan family. Tunong Pawen, Las Camana, Limindog, Palihog, Gugbasa. Murag isa naman ni Kabarangay. Paliukog ba sa Mami kay Naminaw Midiri? Karon pwede request song basta't maghintay ka lamang. Ayun, salamat. Nahala, huwag tanang Naminaw yun ding mga pamilya ha. Karon dagang salamat kay sa inyo. Huwag maeng hapon. Diyang dapita. And also from Norma Agimod Palmahil, shout out ko diri sa Don Leon Balanti Caraga, Mami. Thank you, Norma. Misha Labi Pipayan, shout out from Damosa Fairlane. Maayong hapon po. Amira Sulaw Kadete, hello po, Mami Joy. Pa-shout out po sa lahat ng taga Lower Centro, Barangay Tupig, Kapalawan, SJA Barm. Shokran po, Mami. Apuan Amera. And also from Lyris Glyn Itom, musta mayang hapon. Shout out ko sa ako ang mga kauban diri sa balay, si Ate Glay, si Itom, ug ang among panday nga si Stockman Malagon. Request kog song Kailan Kaya. And also from Nast Landasan, Mami, shout out naman ako sa mga kasama ko sa Baseco. Nakikinig sa iyo, Mami, sa Silientuan at si Abdul, nakikinig sila sa iyo, Mami. Roswell Cristino, shout out ko, Mami, sa mga tagapabahay din sa Caraga. Salamat, Mami, from Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Gemma Quizon Vergara, hello, thank you for watching Malicious Service. Mami, shout out ko dira sa mga paryente ko na mga service family sa Malang, North Cotabato. Eva Tuasa Doping, hello po, good afternoon. And Rebecca Madan Lohusto, shout out watching from Kalyungan, Sityo Kalyungan. Kumusta man dira, Mami? Nag-ulan diri sa Amoa. Thanks sa pagbasa. So at least maayo, no, kay nag-ulan po di ay. Medyo daghang-daghang mga lugar po nga giulan karon. Oo, yawat na lang mag-green-green gamay ang ato ang mga palibot. Pero sa palagay ko, dahil bare month na eh, so tuloy-tuloy na siguro ni hangtod sa amihan na pod, basig mo balos na pod ang ulan. So mangandam kita, ilabi na katong mga lugar nga mga madali-madali mo dahili or mag-slide o kabalo na mo kung unsa ang inyohang lugar. Kinahanglan nga mangandam gyud ta ana. Michael Gina, Mami Joy, paka shout out diri sa San Isidro, Manay. Salamat po, hello mga taga San Isidro. Oo. Og sa tanang maabot sa 105.7 Joy FM diha sa San Isidro. Stella Fernandez, maing hapon, shout out ko kang Dayan na wala nang nagparamdam. Ala, kinsa ka ni nga Dayan. Dayan, igunsa ni mo si Stella. Daniel Dagansan, Mami, shout out ko sa akong papa og mama nga naa sa Sanga, Barangay Pichon. And sa ako ang kuya Analito, pa shout out po, Mami. Salamat and amping kanunay. God bless us all. Jan Sarinio, maing hapon, Mami. Ngayo lang ko tambag, ayaw lang basaha ang pangalan, Mami. Na, nabasa na hinuon. Maglibog na ko og maayo sa ako ang bana kung maglalis mi, Mami. Sakit kaayo siya mag-istorya na ako. Isa ko ka PWD, Mami. O, para lili sakitan, lili mo maglalis. Ha? Kay kabalo ka usahay. Adunay mga tao nga kanang maunhan, So pag masakitan na sila, bisan og wala na sila sa katarungan, no? Pag nasakitan na, mubalos. Ano ni mga tao nga inana, mubalos pod para masakitan ka. So usahay mao ka na ang hinungdan. Mao na gikinahanglan sa duha ka tao. Wala ni mo masulti kung ingud na nasulti ba kung igunsa sila kanang kinahanglan na kabalugyot na magpailob. Ug masuko ang isa, maghilom ang isa. Pagkatapos pag nag-subside sa kanimo ipaliwanag ang imong kaugalingon. Gatong ganiha ba nga imong ginayaw-yaw, dili man ingon ato to. Kay kung sugato nimo ang kasuko, magkasakitanay mo, magbalusanay mo, mo na ang mahitabo. So para walay mga sakit nga mga istorya, kailangan nga naay kabalugyod magpailob og istoryahan ninyo perme kanang inyong mga dili pagkasinabutan, ha? Lakaw ni Jim Vlog, good afternoon, shout out watching from Bunawan, Davao City. Request kog song Pagsubok. Dondoy masumpad Madanlo, mami madayo na hapon kan mo. Timbaya ko sa Barangay Pichon sa Madanlo family. Salamat po. And Daniel Dagansan, pag-greet na ako ang ako ang mga kauban dere sa Davao, mami. Si Smith Lacson og si Jesse Boy. Maricel Kalugmok, mami, shout out sa ako ang family sa Bukid. Thanks sa pagbasa, mami, watching from Davao. Alaoy na naman mo sa Davao, tanan. Mm-hmm, namiya naman mo dito. Nahala mga ka-joiners, 20 minutes na po. Makaraan ng alauna. Puntahan muna natin ang ating letter sender karong hapuna. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Tawag lang ko sa pangalang Carlos. Nagsulat ko sa imuha tungod kay gusto ko mangayo og tambag. Minyo na ko. Naami duha ka mga anak. Pero wala pa mi nakasal. Magsigigingon ang ako ang inahan sa ako ang mga anak nga nganong dili pa daw kuno nako siya pakaslan. Ingon ani magud ang istorya, mami. Kaning inahan sa ako ang mga anak na ilhan nako kani sa beer house. Servidora siya dito. O gani man nagsulod mi dito kay maglingaw. Siya ang milingkod dito sa amuang lamesa. Waay nagaserve sa amua. Wala ko'y tingog. Mao siguro nga natagad ko niya. Kay gahilom ra ko sa grupo. Siguro mga 3 ka botelya akong nainom. Medyo lipong-lipong na. Nang tapad siya sa ako, ah. Dahin gay gunita niya akong bukton. Ngano daw kuno nga hilom kuno kaayo ko. Wala lang gihapon ko motubag. Hangtod gami hawa siya. Og matod pa niya sa akong mga kauban. So manay inyong kauban, oy. Naabanay tingog. Naniid lang ko. Pero ambot ba ko ngano nga kana mga babae nga inana ang mga trabaho. Mubati gyud ko og kaluoy. Gitiban anako siya. Og ingon man ang iyang pangalan. Dayon nagsulod ko anang beer house nga ako ra isa. Ako gyung gitiguman. Akong gitagan-an. Kay gusto gyud nako siya nga mailaog maayo. Wao to. Pag-abot na ako dito, giingnan na ako tong usa ka servidora nga akong naaba siya. Ilang gitawag. Halos nakalimot na siya sa ako, ah. Gotong akong giingnan siya nga, kaila ka pa ba sa ako, ah. Natod ba niya sa kada gabi igalailain ang tao? Murag, nakalimot na ko. Kinsa di ay ka? Inako kadtong giingnan nimo nga naaba ka ko'y tingog. Sa grupo nga mitapad ka sa ako, aon niya wa ko nagtingog. Tod-tod niya, ay oo. kadumdum nako. Hangtod baya karon usahay may namdumang ta ka. Kung unsa ka agyod ang imong problema, nag-inusara lagi ka. Utaingon ako nga ikaw gyud ang ako ang tuyo. Gusto to ka mailhan kung kinsa gyud ka. Mauto mami ako siyang gipangutana sa tinuod niya nga pangalan. Tagadiin siya. Ug unsa nakadugay ang iyang trabaho. Ug nganong kana nga trabaho ang iyang gisudlan. Apan matod pa niya, kabalo ka ba? Pero may ko diri mabugbugan sa akong amo. Bisan tuod og ingon ani ang ako ang trabaho pero wala gyud ko gauban og laki. Igo ra kong katrabaho diri. Usahay mabastos. Pero never gyud nako nga gihimo nga muuban sa laki aron magpabayad. Kanang mo entertain me og customer. Diri namang gani ko nakakaton og inom. Kay matod pa sa amo ang amo kinahanglan nga mo inom pud mi aron daghang halin kay ang mga customer man ang mubayad. Og dili pud namo sundon. Papahawaon mi. Wala man gud kay grado. Igo ra ko nakagraduate og elementary. Mauna nga dari ko nakasulod. Kay baka kwarta pod ko diri labi nagnaay mga tip. Mauto ni samot nga naluoy ko niya. Maayo man ang ako ang trabaho, mami. Naapoy kaya ang akong mga ginikanan. Pagpauli na ako sa balay na malandong ko. Gusto na ako hawason sa ingon ana nga trabaho ang maong babae. Pero ang akong huna-huna, nagsulti baka yun siya og tinuod. Nga sa ingon ana nga trabaho niya pinakatuig siya diha. Nga wala yun siya gauban og laki. Murag lisod ka ayo tuuhan. Pero tungod kay ang akong huna-huna mauman ang pagtabang niya. Maoto nga, wala na ako igsapayan. Gibalikan ako siya. Dayon giingnan ako nga unya sa imong pagpauli o latunta ka. Ingon man siya nga pwede na ko magawas karon. Hatagi lang ko isa kalibo kaya akong ihatag sa ako ang manager. Igawas og ako siyang gidala. Gidala na ako siya sa usa ka hotel. Aron testingan kung dili ba gyud siya muuban sa ako ah. Pero naguban siya mami. O gani man, ako gyud na angkod ang iyang pagkababae. O naanay na una sa ako ah. Naghilom lang ko. Guwapa siya. Maiglawas. Hinlo ang panit. Naibog gyud ko. Mautong giingnan ako nga hawa na sa imong trabaho. Pangitaan tagag mapuy-an. Ako na ang maghatag sa imong og kwarta kada bulan. Kay matud pa niya, adon siya igsuon gi pa eskwela og nasa fourth year college na. Wala na siya'y papa og masakit na ang iyang mama. Ako siyang giingnan nga ako na ang magpa-eskwela sa imong igsuon. Tagaan tagag allowance. Unya, misitahon ta ka perme. Og maugyod to ang naitabo og halos dito na ko nagpuyo sa iyang boarding house, sa apartment na akong girintahan para niya. Di kumpleto na ko og gamit. Dayon mami. Siyempre live-in ang tawag ato. Hangtod nga maoto lagi nagkaanak nami. Pero ang akong problema, kay ang bata, kanang among panganay, layo man kay itsura sa ako ah. Unya, bugat ang ako ang buot. Bugat sa ako ang kasing-kasing ang maong bata. Hangtod nga gikwinta-kwinta na ako. Kulang og bulan ang bata. Og dito ko nakaingon nga, siguro, dili ako ang amahan, pero unsa pa may akong mahimo. Naa naman ko sa ingon-anang nga sitwasyon.
0: Mo to Mami Joy. Wala gyud na ako sa gipakaslan. Og karon gyud na pangayo na niya. Na kinahanglan pakaslan na nako siya. Pero tungod anang nawad-an ko og salig niya. Bisan tuod og naanay duha ka bata. Napay alanganin ko sa panganay. Mo nang nagpuyo gyud ko. Hangtod na asahin ko og layo sa ako ang trabaho. Weekly, twice a month, nga muuli ko niya. Natingalan na lang ko kay sa pag-uli na ko, nagkuha siya og katabang. Sa tinuod lang wala gyud ko nagkuha og katabang, kay dili na ko gusto nga maglaroy-laroy siya. Gusto na ko nga wala siya mabililan sa mga bata. Pero kadtong first 2 weeks nga wala ko nakauli sa akong pagpauli, naanay katabang. Og didto akong giimbestiga ang katabang.

ako siyang ginasubaybayan. Og dito akong nahibaw-an mami nga may balik siya sa iyang trabaho dito sa beer house. Nangurog ko sa akong nahibaw-an. O gani man, milikaw dayon ko og mibalik ko sa ako ang trabaho. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, tama lang wala na ako sa gipakaslan. Og tama lang yun di ay nga nagaduda ko. Muto sa kahigayon, naguli ko dito. Nagigistorya ko sa manager. Akong gibangutana, bago naghawa, kanang inaan sa akong mga anak kong naabay oyab. Matod pa sa manager, dili oyab kay tungod, mag-out man siya. Bisag kinsa, so sa ato pa namakak siya. Pauto mami, pero maglibog ko. Luyo sa akong mga nahibaw-an. Luyo sa mga pagduda. Gusto lang gihapon gyud nako siya. Malipay ko niya sa kama. Maayo magluto. Maayo mo atiman. Walay na bag-o. Auto, sa kahigayon, nahimo kong customer niya. Perti niyang kurata. Huwag matod pa niya na alagi ka. Ingan ako, dugay na. Nga nakabalo ko. Anong may balik mang kaaning imong trabaho. Matod pa niya. Maboring daw siya. Kung wala ko. O nga nang naglingaw daw siya. Inabiyaan ni mo ang mga bata. Mag-inom ka dere. Isalig ni mo sa katabang. Wala man takagigutom. Matod pa niya ayaw pagsigig reklamo. Kaya ang ako mga gusto nga wala ni magituman, wala ko nagreklamo. O ka na ang mga nahitabo, mami. Boto nga nakaingon ko. Manimalos siya tungod kay gusto niya nga magpakasal. Pero wala ko musugot. Muna ang problema na ako karon. Kay hangtod ko nung dili na ako siya pakaslan. Dili ko nun niya undangan. Dili siya mo undang sa maong trabaho. Ang gusto na ako ipangutana sa imuha, mami. Ang ayan ba na ako siya pakaslan? O tama lang bang hadlokon ko niya? Para mo balik sa iyang trabaho. Aron pakaslan ako siya. So mao na nga akong gustong ipangayo og tambag sa imong mami. Bisan pa man og unsa nako ka gusto. Pero tungod sa akong mga nahibaw-an, naabot ko sa punto nga naglibog ko. Naarabay mga bata. Palihog mami tambagi ko. Tagan kaing salamat og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahoron, Carlos.

38 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala. Una na nga po na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Esperanza Dumangcas Miong. Maying hapon daw mami, pa-shout out sa husband kong nakaabang sa live mo, si Ronnie Dodig, at sa mga apo kong magkukulit, si Alia Alnayef, Alea Alicia May, at sa Byong Dodig family, watching from Layog, Pagalungan. And also from Militia Service, watching from Caraga, Davao Oriental, Michael Iwanan, Samyana. Could be Mami Joy, greet ko lang family Mamontayaw, Samyana, Ungkay, labi na sa kong anak na sipat kaayo, si Michael Angelo. Thanks, Mami. Oo, nagakidiyaki vitamins ba ang imuhang baby? Dapat nagakidiyaki vitamins na siya, ha? Para aning orasa, tulog ang iyahang trabaho. Jeremy Comnag, hello mommy, pa-request pog song Skyline. And also from Lorena Neritan, maingapon po mommy, salamat gyud. Buo-buo ang ulan sa atong katanuman. Bahala na nag-smile ang mga lansones. And also from Tessel Pesukan, maugyod no, lipay ang mga tanom gyud karon, tinuod ka gyud diha no. Kaya nabay ubang mga saging, gagmay na lang yun kaayo ang bunga tungod sa sobrang kainit. So at least, nadilig-diligan po, pero dilig yun po at maayo kung pirmi na lang po og ulan. Ang maayo good na timplada, no? Kanang maulan magabi, bisan og 2 to 3 hours, o niya pagkaadlaw, okay lang nga mag-muinit siya. So, Tessel Pesukan, shout out po sa family Pesukan and Bantayan from San Fermin, Manay, and Dato Aban, salam, shout out lang family Aban Abas dyan sa Marbel, Matalab. Request ako ng song, Labas na Nasaktan. Ah, song na, Labas na, na. Ah, Labis na Nasaktan siguro ito. maraming salamat sa pagbasa, Mami! Dato Aban ng Campo Marbel. Daniel Dagansan, request kong song, Mami, Above All. Mayroong Above All? Abay kanta ganun. Mariel Jen Antaw Logronio, maayang hapon, greet na ako, Mamay Dolor Kudada, Oga. Ako Dada Family, Mamparo, May Nagkot, Mabaslay Family. Salamat, Mami Joy. Taga San Fermin, Manay, Davao Oriental po. Delon Larry, watching from Cotabato City. Thank you, Delon. Kusog gupod kaayo ang ato ang 102.3 diha sa radio, no? Oh, kusog kaayo diha sa Cotabato City. Manudos Math, shout out lang mami, Kilabulaw, si Andolana, si Nana, si Babay, Ali, si Ina. Thanks mami. And Joel P. Kabongbong, shout out from Butay, salamat. Nasrola Sandato, magandang hapon po mami Joy, pa shout out na lang sa family Sandato diyan sa Kilangan, Pagalungan, Maguindanao, from Amer Sandato. Densya Alamada Pabro, hello. Gemma Muyag, watching kami dito sa Orok Facor, sila Lolibet at Samao family, Angay at asawa. Misyo Mahalbogs, pa-request kong song, Mahirap Pala. Ang sobrang bait. Ayan, salamat mami. Ang bumati, Mrs. Muyag. Sobra po talaga. Pag sobrang bait mo, aabusuhin ka. Kailangan na kilalanin mo yung mga taong naging mabait ka, no? Kay ang mga tao, kapag may nakukuha sa'yo, kaibigan ka nila. Pero sulay paminsan-minsan tumanggi ka, diba, bihira na lang yan pupunta sa'yo. Ganyan po talaga ang tao. Dan, matuto po tayo talaga. Matuto tayong bumasa sa mga kaibigan dahil marami pong mga taong talagang mapagsamantala. Minsan, matulungan mo ng minsan, himuon na nilang responsibilidad nimo ang ilahang mga panginahanglan o tanan nga problema. Mao na usaha yung sakit. Unsaon man nato kung kita man limitado man pod, di ba? Okay lang na. Okay, ultimo gani man ang gobyerno, dili man gani nila mahimo nga kwarta kana sa katawhan. So, sa pagkikipagkaibigan, sa pagiging mabait, kailangan na kilalanin mo ang tao. Boss James Batinoy, pa-shout out lang po nako Sityo Kawayan, watching from Sulup, Davao del Sur. And also from Jay Vance. Audensya Alamada Pabro, daripod sa Carmen North Cotabato,
dagom pod, patugtog po, mahal, saan ka nang galing kagabi. Salamat sa pagbasa. Javans, JMB, pa-shoutout sa Kidapawan City, shoutout na ako ang mga kauban, si Tiroy, Elvis, Arnel, Rolito, Robert, Jamar, Jake, Gerald, Team, Sitio Bantawan, Caraga, Davao Oriental, Sid Zimmer, Norwal. Shoutout ko sa akong mama, Marina Cabanilla, ko Tabato, o sa ako ang kaluhang mga manghod, si Joseph o Jolios Cabanilla. Salamat, mami, watching from Bukidnon. Jin Manoos Banoy, kumusta? Watching from Pantuyan, musta Jin? And Linimi Andoyo Sabay, shout out sa Andoyo, Mandabon, Banoy, Dalid, Tuba family. Salamat watching from Manay, Davao Oriental. Chay Chay Masangged, hello po, magandang hapon. Kumusta ka na? Ayan, greet lang nako ang Masangged family og Mandagyo family. Lahala, perting daghana pa jud ni by Ali lang Lagindab. Aban, magandang hapon mami. Shout out ko si Ina Ahmad Hania watching from Matalam. Ala, unya na pod ang uban, ha? Ato sang balikan ang ato ang letter sender? Or isang music lang siguro muna, ha? Saglit lang. Magbabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

48 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Malapit na po tayo matapos. Balikan natin si Carlos. Alam mo, Carlos, kanang kasal, dili man na kinahanglan nga maghadlokanay. Pag di ko nimo pakaslan, balik ko sa ako ang trabaho. At saka, hindi lang man siguro ang basihan para manatili ka sa babae yung dahil napapaligaya ka niya sa kama. Diba? Mahalaga rin yung mapagkakatiwalaan. Pwede ni mo ibilin bisag tuig pa na dili maunsa. Kana, nalipat ka lang ng trabaho. Nalipat ka lang sa trabaho kung ano na ang pinaggagagawa. So tama ka na nagsinungaling siya sa'yo. Hinahanap niya yung masaya siya, nag-i-enjoy sa buhay niya, nalilibang siya doon sa beer house. So, kung ang imo mang gipangayo nga tambag kung angayan ba siya pakaslan, kung ako ang imong pangutan-on, dili ko, kay dili masaligan. Kay mabot ang panahon, dili na gyud imo makaya ka ng iyang ginabuhat. Nakatali mo sa usag-usa, pwede man mo magbulag, pero kung sabagay, dili man mo kasal. O I mean, kung makasal mo, kung magbulag mo, lisod na. Magbulag man mo, pero hindi ka na malaya. Hindi ka na basta-basta na magpakasal. So kung sino mang babae ang gusto mong pakasalan. O dili pod maayo, napakaslanin mo siya kay gihadlok ka. Kay dili niya undangan ang iyang trabaho kung dili niya mo siya pakaslan. Kaya, ang ako matambag sa imuha, ayaw na nagpakasli. Og, mas maayo nga, palayain mo na rin siya. Kay murag, mas dito man siya malipay. Diba? Kay nawala ka lang, duha ka simana, gibalikan niya ang dati niyang trabaho. Klaro na kaayo nga, dito siya malipay, dito siya malingaw. Unya, hadlokon ka pa nga kung pakaslan, dili ni mo siya pakaslan, dili siya mo undang siya ang trabaho. So, unsa man di ay na hadlokanay. Kaya, ang akong matambag sa imo ha, mas maayo pa, tuldokan na. Hindi naman kayo kasal, naamay bata. Kay ka ng mga bata, pagka above 7, sa akong pagkahibalo, kung wala ko na sayo, papiliyon lang naman ang mga bata kung asa gusto mo uban. Kay dili man pod na niya, pwede nga piliton, nga sa iyahag yun. Istoryahan ninyo og maayo, kanang dili maapektuhan ang mga bata, nga dili sila madamay, nga maglibog pod og apil sa ilahang sitwasyon. Kailangan nga makasabot ang mga bata kung anong kinahanglan ninyo nga maghiwalay usa. Magkanya-kanyang buhay na lang muna kayo. Kay dili man siya ganahan mo po yung ugbalay. Gusto man niya nga dito siya sa bear house kay dito siya malingaw. So dili gyud siya ang ayan nga himuong asawa. Daghang babae. Kabalo ka, Carlos. Pero lisod ka ayo pangitaon ang asawa. Di ba? Dagang kaigbay diha. Sa kinsa gusto nimo idulog na ah. Pero kanang asawa, pag asawa, pinakasalan mo, ibig sabihin, may tiwala ka. Gusto mo makasama for life. Masaligan. Kana bang bisag pila ka tuig dili ulion pagbalik nimo maura gihapon. Inana na, busa ang akong tambag nimo, palayain mo na siya para maging malaya ka na rin. Sama sa akong giingon, i-safety lang ang mga bata. Naaman siguro kay mga ginikanan o may kaya man kayo sa buhay. Mas maaalagaan. Diha po na nimo makita kung dili gyud imuhang anak ka ng iyahang kanang panganay. Sa palagay ko,
yan ang kukunin niya or pipiliin niya. Or kung isipin man niya na magkaroon ng magandang buhay ang bata, basin og ihatag pod niya sa imuha. Kaya mao lang naman na ang pagkakataon nga. Mahimo niya kung unsa ang iyang gusto. Siyempre, di na niya kaya mo puyo og apartment para sa renta. Wala na rin katulong. Kaya, mas pipiliin talaga niya na mapasayo ang mga bata. Kaya alam niya yan, na sa uri ng kanyang trabaho, mahirapan siyang buhayin yung kanyang mga anak at alagaan. Mauna ang ako ang maitambag sa imo, Carlos. Palayain niyo na ang isa't isa. Kay lisod kaayo na pakaslan, lili masaligan. Salamat kaayo sa pagsalig sa ato ang programa. O kinaot po ang taong nga, mahimo nimo ang tama nga desisyon. Thank you. Anim na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Gusto ko lamang po kayong paalalahanan minsan pa nga kung nagaantos mo og rayuma o arthritis, Bilongga Gold po. Ayaw ninyo na kalimti. Bilongga Gold, maayo kayo na sa rayuma o arthritis kung hubag na, di nakatindog, di nakalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ingnan ta mo, mamaayo gyud mo ana. And maayo po na siya sa bukol-bukol. Og ingon man ang sakit sa kalawasan. Labi nagpareson nimo ang yaki liniment oil, bangha plus, nako pagkabuntag. Good morning, gyud ka kaayo. Try nyo lang po mga ka-joiners, no? Gusto po ninyo nga protektado ang inyong kidney na Atayaki Herbal Capsule. O kung gusto po ninyo nga dili mo prone sa UTI, maayo po ang Yaki Herbal Capsule. Pero kung naigo na mo, maugi hapon to. 3 times a day para maayo ang inyong UTI. At imanon nato atong panglawas mga ka-joiners. Unsaon man nato ang daghang kwarta, atong hinugunan ang kwarta, atong panghinayangan. Unya og dili na maayo ang ato ang lawas, magtisngi na lang ta. Ultimo ang pagkaon, di na ta, wala na tay gana nga mukaon. So, dapat healthy ang ato ang panglawas mo ay gyud ang ato ang unahon. Kay og gadaot ta, dili pud ta makatrabaho. Kompleto ang ato ang mga produkto og daghan kaing salamat sa inyong pagsalig sa mga produkto sa Yaki mga ka-joiners. Naagiha po ng ato ang ganado capsule, ato ang mga sabon, o kompleto ang ato ang mga kape. Kung gusto po ninyo nga magdaos ng kasal o unsa pa man nga party sa inyohang pamilya, pwede mo din sa Eli Resort and Hotel, Trippy Farm, o di kaya sa Punta Eli sa Samal. Naamoy mga seminar, mga government agency nato. Ayan, pa-reserve lamang po ka mo. Kay usahay, permigod ta busy diri sa Eli sa Kedapawan. Reserve lang mo. Tanaw ninyo sa amo ang account sa Facebook na ay mga numero o dali ra ninyo makontak. Salamat, good kaayo. So mga ka-joiners, wala naman tayo igong oras. Sa makausap pa, gusto ko lang kumustahon sa makausap at itong mga taga-BARM, no? Oo, congratulations sa tanang mga na proklama na. Hinaot nga dili ninyo mapakyas. Hindi po ninyo mabigo yung mga taong umasa po, yung bumoto po sa inyo, na umasa po sa inyong magagawa. Sana maservisyohan ninyo sila ng maayos at tuloy-tuloy ang katahimikan sa lahat ng area ng BARM. At sana din po yung mga tao na naghahangad ng kapayapaan ay yun din ang kanilang malasap na naglalakad na walang takot at nasiservisyohan po sila ng maayos. Congratulations sa sabi ko nga sa lahat ng mga nanalo at sa mga tao naman sa BARM, suportahan din po ninyo yung mga leader ninyo sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Salamat sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Shukran. Kanulangon ng mga pagalitan ng mga Muslim, mapakikinig sa guna, san sa balabala Adalpa. O ingon man ang mga nagapaminaw sa 99.7 chat radio sa Dipolog,
Salamat kaayo sa inyo ug tanang maabot ni ining maong istasyon. Kauban nato didto Sir Joel Elio ug ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur ug ang 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental ug ang 102.3 dinhi sa North Cotabato. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Huwag po tayo makalimot, mga ka-joiners, na laging magpasalamat ano man po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po ang nagpapasalamat. At nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Taas ko yung check delay diyan, no?
1: Oh, mga 5 seconds.
0: Sobra gani. Karoon pa ko ni punit deho, gano'n.

Ai, că du Game Boy. Mă dă un cu Daniela, nu?

0: Messenger tuh tahun sih, Pak. Si kecil.
1: Ngelag. Natagan mo to siya?
0: Hmm.
1: Wow.
0: Katong Domingo. Si Kuan nang wala.
1: Si Renz.
0: Renz, kay dinito sa kanto daw.
1: Pangamot siya ang coverage.
0: Wala lang ko sa gipadaman kay balik na ako kay Kuan.

0: Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Naka-mute.
1: Naka-mute sila?
0: Naka-mute niya rito.
1: Kana ang timailan?
0: Oo. Hindi, fan. Timailan niya ako, fan. Walang timadungog na sound. Sabi mo, wala ka lang kapunod. Kina-commute mo nung iyahapin na siya. Halimbawa, nakaka-istorya. Istorya ito. Kasi hindi mo madungog. Pero madungog, gulo siya.
1: Tapto lang po ko.
0: Kinaanin na lang sa akin na yung mga importante nga.
1: Hello, ma'am.

0: Well, gahapon po ko na unta siya makapag-interview kay daghan na kayo na back-out. 16 sagot na ni back-out.
1: Uy, di ka na, uy.
0: Oo.
1: Nga taga-national tanan.
0: Oo, taga... Ang taga-Buhol, duha na lang ang umabot. Dati, pito unta na sila. Ang taga-Cebu, mura o duha na lang po siguro.
1: Hindi na ko ang budget na plagsado na, no?
0: Lagi? Pati ang mga taga-Agusan naanay na knockout sa Manolo Fortet sa gikan sa 16 sa size na lang ang maabot.
1: Kano eh?
0: Lagi?
1: Ang schedule nilo karon pa na? Next week niya ba?
0: Karon na, ang Biyernes.
1: Karong Biyernes.
0: Okay. Weekend man ang dula. Dapat maabot na sa Friday. Gani.
1: Sa Cotabato, i-house, unta?
0: Oo, sa Cotabato, mag-ihapon i-house. Good. Kaya dito mo lang hotels. Mga ganito, gahapon pa unta siya gusto na ako interview. Niya kay Minos, sabot kayo mang liho kaya mga tao, dugay kayo makaabot kay gubang mensahe.
1: Noon, hakot inyong hatanan, pero pero na-prepare na gano'n tanan.
0: Lagi.
1: Ang birthday na sa kuan, sa niya, ang invitation committee ba?
0: Oo, kami yung ba in charge?
1: In charge?
0: Hmm.
1: Ano sa pa? Hindi malig kayo ito sa ayo. Pwede na para sa ito, pinakotabato ka, sanay ka na.
0: No. Ngingnan lang tayo nila nga, dapat masanay na kayo. Masanay na sila yung kuna. Hindi na pwede yung tama sa mga ano.
1: Hindi na tagalayang lugar, hindi na sakripisyo.
2: Hello, Sir Roy.
0: Yes, yes, ma'am.
2: Okay, the government ready for you.
0: Ah, okay, ma'am. Ah, sige, ma'am. Mag-intro lang po ako. Magandang araw po mga katinig, mapalad po tayo ngayon dahil nasa linya mga kausap natin no less than the provincial governor of Maguindanao North Province dahil po meron pong napakalaking aktibidades na ginaganap sa ngayon in relation sa kanilang fourth founding anniversary. Magandang araw, Gov. Tukaw Mastura.
3: Magandang hapon din po.
0: Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Unang-una, Gob, pwede nyo pong ma-update tayo kung ano yung mga naka-line up ng mga activities in relation sa fourth anniversary celebration ng probinsya.
3: Maraming salamat at ako'y pinabigyan ninyo na at marinig dito sa station natin para malaman ng tao yung mga activities natin dito. Ito po ay on September 17 po magkakaroon ng fourth anniversary celebration ang probinsya ng Maguindanao Norte. At mayroon po tayong special event, yung po yung National Horse Show. It will be open for those who are interested, horsemen, on September 19 to September 20. Mm-hmm. And we are inviting those horse enthusiasts na makilahok dito sa National Horse Show natin. Ito po'y pangalawang horse show natin dito sa probinsya ng Maguindanao Norte. Alam kong nag-enjoy yung mga participant dito last year.
0: Opo, Gob. Enjoy na enjoy na, kami.
3: Yeah, I do hope na babalik kayo at madagdagan pa yung mga participants natin, no?
0: Mm-hmm.
3: And we are assuring you that Maguindanao province is a very peaceful province, especially dito sa capital town niya na Sultan Pudarat Municipality. Kuan po natin, we will be provided security by the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Round the clock po yan, security.
0: Mm-hmm.
3: Sa activities natin na ito. I'm sure na yung naka-experience na ay nag-enjoy sa kuha namin dito, hospitality namin.
0: Mm-hmm.
3: Siguro pinagkukwentuhan din ninyo yan.
0: Opo. No?
3: Kaya sana po maka-invite pa tayo ng mga ibang force enthusiast na dadalo dito para ho masaya yung kuha natin National Horse Show.
0: Definitely go, barang mas sa paghahanda ngayon, mas masaya talaga. May mga alinlangan lang po yung ibang mga horse clubs dahil marami-rami nang nag-commit. But because dun sa nangyari sa Cotabato City noong Lunes, maraming nag-aalinlangan at magba-back out. Ang kailangan po nila is baka pwede nyo pong maipaliwanag kung gaano kalayo itong Sultan Kudarat dun sa pinangyari ng mga violent incidents at kung ano po yung pwede nating assurance sa kanila na they will be taken care of as far as security matter is concerned.
3: Well, siguro doon sa mga naka-participate last year, alam nila kung gaano sila nag-enjoy, gaano sila na-secured. At yung Cotabato City naman eh, it's about 15 kilometers away from Sultan Kudarat, no?
0: Mm-hmm.
3: At saka dito sa kuan natin, site natin na kuan nyo, dito sa malapit sa munisipyo, municipal hall ng Sultan Kudarat Municipality.
0: Mm-hmm.
3: At napakalayo po nung incident na nangyari nung eleksyon. Ngayon eh, uli naman na matahimik tayo dito. Tahimik dyan sa Cotabato City. Lalo na dito sa Sultan Kudarat dahil mga 3 kilometers lang dito yung brigade camp, no?
0: Mm-hmm.
3: Camp ng armed forces. Kaya Sultan Kudarat is a peaceful municipality na capital town ng Maguindano Norte. Mm-hmm. We rest assured you of your security.
0: Uh-huh.
3: In fact, lagi ako dyan pupunta para ako na mismo ang chief security.
0: Okay, Gob, samantalahin ko na lang itong okasyon na ito dahil itong mga horsemen na ito nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay magiging tourism ambassador din ng Sultan Kudarat pag-uwi nila sa kanilang mga bayan. Ano yes. Ang nais niyong i-highlight nila sa pag-promote nila ng Maguindanao del Norte as a province? Paano niyo gustong makilala po? Maipakilala nila doon sa pag-uwi nila sa kanilang bayan, ano yung baon nila na distinct po sa Maguindanao province na pwede nilang ipagbalaki?
3: Alin po?
0: Aha. Ito pong mga horsemen, nanggagaling ito sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Sa pag-uwi nila, maging ambassador ito sila usually ng tourism or ano yung mga magagandang nakita nila sa Sultan Kudarat or sa Maguindanao del Norte as a province, yun po ay ipagyayabang nila, ikikwento nila dun sa kanilang

0: hospitality, ma-erase din po yung stigma na ano pag Maguindanao, kesyo mayroong mga negative na mga impression, Gob.
1: In fact, nung sa last year experience natin, masaya yung mga participant at na first time daw nila na ganun sila nag-enjoy sa mga natinan nila na
0: horse show.
1: Horse show, yeah. Mm-hmm.
0: Totoo yan, Gob. Saksi tayo.
1: Libre lahat, merienda, lahat. Basta.
0: Everybody happy.
1: Everybody happy. Mm-hmm. At saka mga, syempre, may mga premium pa tayo.
0: Okay. Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Baka mayroon ka pang ipaabot sa ating mga tagapakinig.
1: Well, yun na nga po. First of all, ako'y nagpapasalamat sa iyo at binigyan tayo ng pagkakataon. Sana po ay mapunta rin kayo dito during that time.
0: At, bukas ko, punta na ako dyan. Kasi magme-meeting kami. Anyway.
1: Yeah, yeah. Mm. Kompleto tayo. Mayroon tayong mobile hospital dito na magkano dito sa kung magtitake ko care of our horsemen, no?
0: Mm-hmm.
1: So sige. I do hope na madagdagan pa yung kasi ilang araw pa yun eh. Baka madagdagan pa yung mga na-invite natin na makilahok dito sa horse show natin.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po muli. Mabuhay kayo at more power, Gob.
1: Maraming salamat din po. Mm-hmm. We're waiting for you here.
0: Okay po. Yun po mga katinig ang boses ni Maguindanao del Norte Provincial Governor Datu Tukaw Mastura. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: in relation sa kanilang
1: Maraming salamat at ako'y pinagbigyan ninyo na at marinig dito. Maraming salamat.
0: Okay po. Yun po mga katinig ang boses ni Gob.
1: Maraming salamat din po.

2:38 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Of course, tuloy-tuloy tayo. Ano? Kumusta ang atong mga sweet lovers na mga drivers ng hangdapita? Maayong pagpaminaw, amping-amping po sa pagmamaneho. Hello kay Ariel Elesillo din ha. Naminaw sa ato, ano? Daghang salamat. And of course, kay Daniel Dagansan. Diba? Maka-Daniel ang lahat. Mayong hapon. Chai Chai Masanggid. Good afternoon. Kumusta po? Hello sa Masanggid family, Mandaguio family. Thank you so much. And you're welcome naman. Bye, Ali Lagindab Aban. Magandang hapon. Shout out kina Ina Ahmad Hanaya watching from Matala. Yan. Hello, hello sa mga taga Matalam. Daghan kay tagsuking tigpaminaw din ha, no? Daghang salamat sa inyo ha, din hang dapita ha. Kumusta po ang lahat sa mga taga pan Matalam. Han na has sani has now basta lagi. Hello sa Gibiar family and request ng song ng Iwan. Ay, kinsa may ng Iwan ni Muhash. Amera Sulaw Kadete, good afternoon, shout out sa lahat ng mga taga Lower Central Barangay Lupig, Kapalawan, SGA Barm. Shukran. Ayan, Apuan, may hapon din ha. Lakaw. Boss Batinoy, watching or shout out sa Batinoy family from Davao City. Benito Malitok, hello daw sa iyahang mga pamilya, no, from Panlaisan. Good afternoon po. Request ng song All or Nothing. Sana po ma-play. Thank you from Mark. Hello kay Michelle ng Kabakan. Request daw ng song dedicated para sa iyahang boyfriend or BFF ba ni? Dahil mahal na mahal kita. Sige, mamaya ng konti ha. Hello kay Limantang Kim. And Rasul Baka na Iman, shout out kina Bebe Ken, Bipa Corato, Ina and Andulana, Bipa Arpol Naga. Thank you from Rasul Iman ng Marbel Matala. Good afternoon po, request ng song Bukas na lang kita mamahalin. Hi, ma-play po Born for You. Thank you so much. Sana po ma-play from Antipas. Sige, hello sa mga taga Antipas. Kumusta ang atong panahon din hang dapita, no? Salamat, salamat sa inyuhang pagpaminaw ha. Alas 2:41 ng hapon, mga ka-joiners.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Afro Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, sa atong mga kauban sa probinsya sa Davao Oriental, daghang salamat. Sa ngalan po ng ating Mami John, ako pa rin ang inyong Pomelo John. Maraming maraming salamat. Ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sacidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
3: Everybody get up.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay yun. Wala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atong tulog kabak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
1: Eh. Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Kadali, kadali ha! Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
6: Check your time, pieces. It is now 7:16 in the evening.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
9: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
6: Alright, people of Gidapon, it's a Central Mindanao. Welcome, welcome, welcome sa atong programa karong gabi una, mga ka-joiners. Ito pa rin po ang programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Oras po natin, mga ka-joiners. 7:16 in the evening. Hatid po sa inyo ng Yaki Extra Strength Liniment. May kirot? May Yaki. Yaki Liniment Oil. Pinapawi ang pakiramdam ng pagod at pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pangmasahe ng pamilyang Pilipino, Yaki Liniment Oil. Mabibili na po sa inyong mga suking tindahan o sa suki po ninyong mga butika dito sa siyudad ng Kinabawan at sa buong Mindanao at Visayas. It's gonna be our time, people of Gidapawan, with our Chika Time. Oh, Chika Time na naman ho tayo, mga ka-joiners. Marami-rami tayong ibabalita ngayong gabi. Mga ka-joiners, narito na ang ating Chika Time sa Joy FM.
10: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Sa panulat ni Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon, Pangulong Marcos prosigido na matanggal system loss charge sa kuryente ayon sa palasyo. Pursigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente na matagal nang pasanin ng publiko. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro Bilang tugon sa tanong kung paano isinusulong ng Pangulo ang pagtanggal ng systems loss charge, bukod pa sa naunang desisyon ng Bureau of Internal Revenue na hindi na dapat patawan ng VAT ang naturang bayarin. Giit ni Castro, bagamat abala ang Kongreso sa maraming trabaho, malinaw na prioridad ang panukalang batas ng Pangulo. Matatanda ang binanggit ni Marcos ang issue sa kanyang SONA na agad namang sinunda ng mga pagdinig sa Kongreso upang talakayin kung ano ang mga dapat alisin sa singil sa kuryente at kung paano maamyendahan ang IPIRA law. Nilinaw ni Castro na nasa ngayon ay wala pang konkretong plano kung paano babawiin ang tansyang 10 billion pesos na mawawala sa buwis kapag tinanggal ang systems loss charge. Ngayon man, tiniyak niyang may mga paraan ng BIR at Department of Finance upang makahanap ng kapalit na pondo. Oras po natin, 7:19 in the evening. Hatid po sa inyo ng Kidiyaki Vitamins para sa masigla at aktibong bata. Kidiyaki Vitamins na may chlorella, kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Kidiyaki Vitamins ang ipainom sa inyo mga chikiting para sila'y maging masigla at aktibo. Dagdag na balita ngayong gabing ito mga ka-joiners, renewable energy galing sa basura isinusulong. Yan po ay sa panulat ng philstar.com bilang bahagi ng pagpapalawak ng produksyon ng renewable energy sa bansa. Nakatakdang ilunsad ng Department of Energy or DOE ang isang special auction round sa October 13 sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Noong 2021, itinatag ng kagawaran ng GEAP bilang isang bidding system na layong palakasin ang clean energy project sa bansa at magkaroon ng mas mababang presyo ng renewable energy. Sa programang ito, nagsasagawa ng bidding ang mga energy company na nais mag-supply ng clean power sa pamahalaan at bibilhin ito ng mga local distribution utility mula sa mananalong bidder. 11 kumpanya ang kwalipikadong lumahok sa darating na auction. Kabilang dito ang MedPower Venture Partners Holdings Incorporated na pagmamayari ng business tycoon na si Manuel Pangilinan, Prime Integrated Waste Solutions Incorporated na nasa ilalim ng pamamahala ni Enrique Rezon Jr., at ng Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation na konektado sa San Miguel Global Power ni Ramon Ang. Layunin ng pamahalaan na makapag-generate ng hindi bababa sa 25 gigawatt na energy capacity mula 2027 hanggang 2035 upang mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Bahagi ng inisyatibang ito ang pagpapalakas sa waste to energy production o ang proseso ng paggawa ng enerhiya gamit ang mga waste materials na pangunguna ng Department of Science and Technology o DOST. Noong Agosto, namataan ang Sea of Trash sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque at alinsunod sa susunod na pag-ulan dulot ng monsoon rains o habagat, halos 750 metric tons o katumbas ng 203 na load ng truck ang hinakot ng Metro Manila Development Authority mula sa baradong waterway. Binigyang diin ni Patrick Montero, Supervising Science Research Specialist ng DOST, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, na kailangan ang pagsunod sa itinakdang limitasyon ng chemical emission para maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Sa bawat proyekto ng Waste to Energy sa pagdating po sa emissions at environmental compliance, isinusunod po natin ang Philippine Air or Philippine Clean Air Act kung saan yung emissions dapat magkaroon naman siya ng certain na limit. Ani Montero sa isang panayam kasama ang PTV Digital noong September 2. Nakasaad sa batas na ito na dapat regular na suriin at kung kinakailangan baguhin ng Department of Environment and Natural Resources ang pamantayan sa emission. Ilinaw ni Montero na umbrella term ang waste to energy dahil kabilang dito ang iba't ibang technology tulad ng anaerobic digestion, gasification, pyrolysis, controlled direct combustion at incineration. Sa inilabas na press release ng non-governmental organization na Bond Toxics noong January 29, kinundina ng grupo ang disenyo ng gobyerno na paggamit ng waste of energy technology. We should first conduct a comprehensive assessment of RA 9003 and invest our efforts and resources in improving its implementation before considering waste to energy of other burn technologies, pahayag ni Jam Lorenzo, Deputy Executive Director ng Bond Toxics. Dagdag na pa niya, dalawang uri ng toxic chemicals na ginagawa na dioxins at furans ang inilalabas ng prosesong ito. Iginit ng Bond Toxins na or Toxics na sa halip na solusyon sa lumalalang problema sa basura, ang advanced na waste to energy technology ay kakayahan pa rin itong maghatid ng pinsala sa kalikasan at kalusugan. Sa batas ng Ecological Waste o Solid Waste Management Act of 2000 na nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nakasaad na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura. Mayroon din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn using plasma and microwave para sa doon sa convert ng basura into energy. Wala pa rin tayong ganon. May mga lumalapit lang sa atin, nagbibigyan ng presentasyon para sa technology ayon kay Norlito Eneran, Assistant Secretary of Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations Luzon ng DNR. Ayon kay Philstar Intern Franchiel Shane de Lovieres. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Mabalik tayo doon ang inyong kinaham nga programa, ang Evening Joyride with DJ Ian De Pierce. Sa mga bumang drivers natin, magandang evening and welcome sa atong programa. Ito na mga musika para po sa inyo. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy!

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na painom kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
7: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, litsyon package kay para dili na ta mahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
6: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
7: Asa man nagapit pang? Hugong sa'y pangalan.
6: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, kung napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
7: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian Kaayo.
6: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
7: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahilumnum ni mo.
0: Miam's Litsyon and Food Packages. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Araw sa buong kapuluan, 7:48 in the evening. Simula ng araw ng may sigla, Kofiyaki 3-in-1, masarap, mabango at suwak sa bawat higop. Ang oras mo na yan, hindi sa inyo ng Kofiyaki 3-in-1. Nakapagkape na ba ang lahat? Oh, dahil ang kape ay hindi lamang pang umaga, pang gabi, kahit na anong oras, basta hindi lang kayo maapektuhan ng caffeine, ha? Pwede kayo matulog anytime dahil ako wala nang epekto sa akin ng kape. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners, we are back with our original programming ngayong gabi, ha? Oo, sa tanan na ito, mga tigpaminaw din, ha? Narito na ang ating chika kayong gabi. Oo, sa ating mga chika babes dyan na nakaantabay pa rin sa mga oras na ito. Uy! Stay put lamang kayo dyan, mga ka-joiners. At sa ating mga mamang-tsuper dyan, stay put lamang kayo dahil narito na ang ating mga balita. Mga chismosa, mga marites, narito na!
0: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Mag-shots ni former speaker Martin Romualdez lumabas na dahil siya po ay nilipat na sa Quezon City Jail sa panulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon. Inilipat na sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos masuri ng mga doktor mula sa Philippine General Hospital na hindi na kailangan ni Romualdez ng medical needs o hospital confinement. Inilipat si Romualdez mula PGH patungo sa Quezon City Jail bandang alas 10 ng gabi nitong Lunes. Nahaharap si Romualdez sa 7.4 billion plunder dahil sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, clinically stable si Romualdez at malabong makaranas ng emergency medical condition. Sinabi naman ni Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng Quezon City Jail Male Dormitory, na sapat ang kanilang pasilidad sa anumang medical needs ni Romualdez. Ayon kay Fabro, maaaring regular na gamitin ni Romualdez ang CPAP machine, gamot at maaaring konsultahin ng kanyang pribadong doktor sa loob ng kulungan. Maaari ring ilipat si Romualdez sa mga kalapit na ospital sakaling mayroong emergency. Itinakda naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment at retrial kanina alas 8:30 ng umaga. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Uy, eto, trending na trending po ito mga ka-joiners kahapon, ha? Sa panulat ni Gorgie Rula ng Pilipino Star ngayon sa kanyang segment na Showbiz Ganern. Alam nyo bang 10 minutong umiyak si Alden kay Vice? Expected na ang pag-trending ng pilot episode ng Gandang Gabi Vice sa GMA7 noong Linggo ng gabi. Pasabog ang interview nito sa first guest nilang si Alden Richards na tila kampante na kay Vice Ganda. Ayun, trending ang hashtag na GGV on GMA. Lalo na ang paghagulgol ni Alden na kung saan doon niya na ibulalas na ang isa sa napagtanto niya ay mahalin muna niya ang kanyang sarili. Bumigay na si Alden at napahagulgol ito pagkatapos niyang sabihing, "For the longest time na naghahanap ako ng pagmamahal from another person, ang narealize ko pagmamahal pala sa sarili yung kulang." Ipinost si Vice Ganda sa kanyang ex account na matagal na nag-breakdown si Alden nang inilabas niya itong matagal na niyang kinikimkim. Sabi ng Unkabuggable Superstar na kanyang ex sa kanyang ex account, "That breakdown took almost 10 minutes and parang ayaw ko nang ituloy yung interview kasi awang-awa ako sa kanya. Grabe yung iyak niya but he insisted to still continue. Hi, love you Alden." Ang taas ng rating nito noong Linggo na sa ganong oras ay nakapagtala ng 4.3%. Hanggang kahapon ay pinag-uusapan pa rin ito sa social media at karamihan sa mga naipopost ay ang mga unfiltered, yung mga uncut na interview ni Vice Ganda na napanood sa I Want TV. Dagdag na balita, fans ni Vilma Santos tuloy ang pagmamaktol sa national artist. Mahigit isang taon nang namayapa ang original superstar Nora Honor, pero masigasig pa rin talaga ang Noranians at binubuhay pa rin ang init ng kompetisyon sa mga Vilmanians. Ramdam namin ito nang inilabas ng Malacanang ang 10 national artist sa iba't ibang sining. Ang manunulat na si Armando Binglao ang hinirang na National Artist for Film and Broadcast Arts. Matagal na naming alam na hindi umabot sa huling pilian ang Star for All Seasons Vilma Santos. Kinarir pa rin kasi ng mga Vilmanian na makapasok ang governor ng Batangas pero si Binglao ang napili. Napag-usapan namin ito ni Direk Joey Reyes sa book launch na Quiapo ilalim ng national artist na ding si Ricky Lee. Inamin ng PDCP chairman na as early as March ay nakutuban na raw niyang si Binglao ang hihiranging national artist for film and broadcast arts. Siguro ang masaklap niyan is alam ko ang naging proseso I wish na sa susunod na mga taon, yung mga pinapangarap nila makapasok, okay, malaman ay pahayag ni Direk Joey. Alam naman daw ng lahat na mahirap talaga ang proseso ng pilian ng pambansang alagad ng sining. Mahirap na proseso, daraan ka sa kalakihang butas ng karahyum. Tulad ng mga pagko-complain ang iba bakit wala raw si Luwalhati Bautista who deserves to be a national artist for literature. Ang tanong ko, may mga nag-nominate ba? Kung meron, depende iyan. Kailangan magaling iyong napipitch. Kailangan yung selection committee na iniintindihan yung kalagahan ng ipinipitch. At higit sa lahat, pumasa siya sa antas ng mga living national artist. Iyon ang final test eh. Sabi pa ni Direk Joey. Ang ibang grupo naman ay nami-misinterpret kasi matagal nang nakaschedule na special screening ng classic film ni ATV na Sister Stella L na gaganapin sa Metropolitan Theater sa September 20. Bahagi ito ng selebrasyon ng Philippine Film Industry Month 2026 na matagal nang nakaschedule, wala pa ang announcement ng bagong national artists. Alas po natin ang mga joiners, 7:56 in the evening. Mubalik tao tao sa DJ Ian ni Pierce, mga ka-joiners. Yes naman, we are still going to play the music popular by Baby Dolls. Oh la la, baby, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang sinugdanan at tinagbawang lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko pero tigili naman dito kaniho. Pag abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko. Ano wala rin? Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Ito na niya. Pag ito nga, no, subukan beauty soap na bla, na lang gamit. Mang kusina, katapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
5: Ang ginainom din ninyo?
6: Bilunga Gold.
5: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
6: Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa, isa pa kasi nga ako nagamit ani pero may na ako ang nauroon yun. Puti na po ko.
8: Hermosa Kojic, di kayo puti ba? Karoon ni hamis na puti na.
9: Nakay ko sa Hermosa ni, hamis dyan akong panit.
1: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
11: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
12: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kayot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Check your time, people of the Philippines. It is now 8:14 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Serpentina Plus Herbal Food Supplement na gawa mula sa piling sangkap. Serpentina Plus, partners sa iyong healthy lifestyle. O, mabibili din yan sa inyong mga suking mga butika, ha? Serpentina Plus. Ang oras din po na yan ay hatid sa inyo ng Bilongga Gold. Para kina nanay, tatay, lolo at lola, Bilongga Gold, suporta sa aktibong pamumuhay araw-araw. Oras po natin mga ka-joiners, alas 8:15 na po ng gabi. Binabati po natin ng isang magandang evening dyan si Michael De La Serna na nakikinig all the way din sa Barangay Lanao, Kidapawan City. Oo, particularly din sa may Maglan area. May gabi ka rin yung talan din sa mga naminaw. Mga greenhouse, greenhouse, boarding house, magyatang na din ha, no? May gabi ka rin yung talan. Ogdang salamat for locking in sa ito ang programa karong gabi una. To Michael De La Serna and the rest of the people din sa may Magsaysay, Lanao area. Nga naminaw, especially sa itong mga kaubanan din ha? O, naputay J-Mac din ha, nga sari-sari store. Ayan, may gabi din ha kanina po. Thank you so much for locking in. Naglanog-lanog ang ato ang mga radyo din hang lugar. May gabi ka ninyo tanan, di hapon sa relocations, Magsaysay. May gabi ka ninyo tanan. O sa itong mga amigo, amiga din ha, nga naminaw sa LGU Pabahay sa Magsaysay Relocation. Nagsasalamat for locking in. Thank you, thank you, thank you so much. And at the same time, sa ito ang mga kahiglaan na naminaw din hapod sa Cotabato City. Ngayong gabi ka rin yung tanan. Welcome sa ito ang programa karong gabi una, ha? Oo. Nag-inusara lang si DJ Ian D. Pierce. Uy, minabati natin na may isang magandang evening si Ivan. Ayan, may gabi din na Ivan. Salamat sa pagpaminaw. And also, may gabi kay ayan, may gabi kay Tristan. O, ako inaanak kasi Tristan. Likewise, may gabi po. Oo, kay Madam Girly Bombeo. Ayan, may gabi din Madam Girly. And likewise, magandang gabi din po kay Cherry Love Letada Dahilog diha sa Barangay Lanao. May gabi, kaninyong tanan din ha. And also to Ma'am Jan Ferralino of GS Ferralino Construction Supply. May gabi, lagang salamat diha sa pagpaminaw, ma'am. Oo, lagang salamat din sa Crescenta, lagang salamat ha. And at the same time to Love Love Tabamong Raminaw, all the way in Aloysius Davao. Thank you so much, Love Love. Ayan. O, live tayo sa TikTok ha. Ang ato mga friends na ito, nasa TikTok, may gabi, ganyan tanan din ha. Uy, balita. Kaninyong tanan, karong gabi una mga ka-joiners ha. Alam nyo ba? Si John Lloyd Cruz daw ay nananampal na. Hindi naman literal na nanampal ha, pero nananampal ng 500,000 pesos. I-display po yan ni Ellen at Darna. Oo, ang pananampal ni John Lloyd Cruz ng cash. Sa panulat po yan ni Salve Aziz na kanyang segment na show Man ng Pilipino Star ngayon. Sabi, ang generous naman ni John Lloyd Cruz sa anak nila ni Ellen at Darna na si Elias. As in ha, sinampal siya ng cash ng dating karelasyon. Anya, isang reel na may slow motion ng pananampal ng salampi. Caption this because drop your best one below. Made the most unhinged caption win. Laro, playtime. Diyo manoy, 500,000 yon at ganun daw dapat manampal cash, hindi credit card. Ayon sa kanyang followers, kinukumpara na naman daw nila kay Derek Ramsey. Makapal ang datong ha, hindi man active sa showbiz ang aktor, common knowledge na maraming naipon si John Lloyd noon. Kaya very choosy raw ito sa mga offer na movies and teleseries. Ang dami raw kasing offer sa aktor na pelikula, reunion movie with Bea Alonzo and Sara Geronimo na sinasabing preggy raw sa kasalukuyan. Anyway, ang pinag-uusapan ngayon ay kung matutuloy ang sinasabing sitcom ni na John Lloyd at Ellen. Kamakailan ay may kumalat na po si John Lloyd na single na raw ito at break na sa girlfriend nitong si Isabel Santos. Pero walang nagko-comment na nagtatanong sa inactive actor tungkol dito. Malalang sinabi ni Bayani Agbayani na planado na ang reunion project ng dating magkarelasyon sa GMA7. May nagkwento rin na source na may pinipitch din silang story sa inactive actor para sa reunion movie nila ni Bea, ganun din with Sara. Pero ang importante mga ka-joiners, nanampal siya ng datung para sa support sa kanyang anak na si Elias. O diba? Oras natin, 8:20 in the evening. Uy, oras na! Mga ka-joiners, para magganado capsule, kapag kailangan mong manatiling aktibo pati sa kama, ganado capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan sa bawat araw. Ganado capsule ha! Huwag kalimutan, mabibili na yan sa mga butika na malapit sa inyo. Anyways, and adios mga ka-joiners, this time, mabalik na ito sa DJ Ian ni Pierce. Narito muna, na-miss ko lang mag-novelty ngayong araw na ito. Ha. Narito muna ang awitin, popularized by Joey De Leon, Itaktak Mo, only here at Joy FM 102.3, basta Joy, enjoy!

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami kusi mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
5: Pinaulbay ako ya kay allergy ni siya sa tanong sa tanong sa unsar ako isabun man na dito iyang dalunggan ka ng magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta glain na gamito na kong sabon niya. So problema lagi ko kuya kay hindi ako itambal ba niya. Insulay ko ka ng inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na din. Wala na din ron.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
8: Oy, lumaban si Papa Matabang. Oy, lumaban si Papa Matabang.

bakit papa? Yan naman po mga ka-joiners ang ating mga kinaham ng mga musika noon ha. Na sinasabi naman natin need nating sa katuparan mga ka-joiners ha. Yun yung sinasabi natin ng mga bakit-bakit papa dyan. Oo, yung mga sex bomb dancers natin noon. Na binabalik lamang natin ang ating mga musika. Sana ho napaindayog ko kayo ngayong gabi mga ka-joiners because I am now going to the halftime of the last 30 minutes of our program dito po sa Joy FM 102.3 basta Joy and Joy. Uy, binabati natin, ulit po natin binabati si Michael de la Serna din sa Greenhouse Boarding House. Yes, Maglan, Gidapawas City, may gabi ka ninyo tala din ako. Thank you so much for locking in sa itong programa. Huwag sa talang mga nagpating paminaw nato din ha. Anyways, in any house, this is the moment people of Gidapawas and South Central Mindanao of saying the best of the best for this evening. And this is gonna be the best time to say that it is now 8:31 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Herbal Capsule. Araw-araw na herbal, suporta para sa wellness. Yaki Herbal Capsule, natural na kasama sa iyong healthy routine. May Yaki Herbal Capsule mga ka-joiners! Para kitang tanan piskay ang ato ang panginabuhi. Anyways, in any house, sa tanan na itong mga tigpaminaw, 8:32 is in our TikTok right now. Nangan mo tatag balita nga dapat natong tukion karong gabi una. Sugdan na lang nato ni sa mga patutsada. Ayan, ganun pa rin sa panulat rin ni Salvi Assis sa kanyang sa kanyang segment na Show My sa PSN o Filipino Star ngayon. Uy, hindi na daw mabiro ni Vice Ganda si Kim. At totoo nga bang si Glyza ay preggy, ha? May mga naniniwala palang preggy talaga si Kim Chu. Uy, ha? Pero meron din namang nagsasabi na hindi talaga at may pelikula lang ito, A Perfect Marriage with Paolo Avellino. May analysis din sila na baka raw na mag-vacation leave lang si Kim sa It's Showtime. Dahil nga talagang may animosity di umano talaga sa kanila ni Vice Ganda. In other words, parang may plastikan daw na nagaganap. Sabi lang naman yan ng isang source. Kasi ang analysis nila ba't hindi raw mabiro ni Vice Kim tungkol sa intriga na preggy ito kung close sila. Pero ang isang sure na preggy ay si Glyza De Castro. Ito ang revelasyon niya sa kanyang post. May asawa naman ang actress at expected na gusto niyang magkaanak. Entering another chapter, so glad I'm through the first trimester because grabe pala. We'll share more about this soon. It's also been so nice and comforting talking to other women about this journey as a first time mom. I need all the help I can get. Basta masasabi ko lang, ibang klase talaga ang mga nanay. Wika ni Glyza De Castro. O, diba? May paamin ang lola nyo na buntis Joya. O naman. Oras po natin mga ka-joiners. It is now 8:34 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Beauty Soap. Alaga sa balat sa bawat paligo. Yaki Beauty Soap. Linis, kinis, at fresh na pakiramdam araw-araw. Yaki Beauty Soap na mga ka-joiners! Mabalik tao sa DJ IND Pierce. Ha? Here's the song popularized by Willie Reveal na may pito-pito. All here at Joy FM 102.3 basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alright, check your time, people. Ang ginabahan sa Central Mindanao, 8:43 in the evening. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Baby Soap. Banayad na pangangalaga para sa masalang skinny baby. Yaki Baby Soap, lambing sa bawat paligo. Uy, binabati natin, nagsama ka ng evening si Chaddy, ang Adonis ng Green Boarding House. Oh, may gabi din na kaninyong tanan ha. May panawong, walay panawong din ha. Pasend naman ang nawong ng Adonis ng Green Boarding House, be. Shout out na to kauban ni Michael din ha. Naminaw, si Chaddy ang pangalan ha. Ang Adonis ng Green Boarding House. Otherwise, anything else? Ito mga ka-joiners din ang naminaw sa mga oras na ito mga ka-joiners. Walang ako'y igong oras ha. It's time for me to say bye-bye for now. At around 8:44 pa rin sa gabi mga ka-joiners. Marag kinahanglan na dyan ko manamilit for the last 15 minutes of our program. Pero sa tanang mga tigpaminaw nato, sa tanang nakisabay sa itong programa karong gabi, sa tanang naki-joyride sa tuwa karong gabi una, daga salamat sa inyong pag-uban kang DJ Ian D. Pierce. Hangtod sa sunod na itong pag-uban, hangtod sa sunod na itong pagpaminaw sa inyong mga tigpaminaw din ha. Sa itong mga amigo din ha, sa Barangay Manongo, sa RTC, sa naminaw din ha sa MRC sa Manongol. May gabi ikaw yung tanah diha. Salamat pag-usab sa tanang mga drivers sa syudad. Ginabawan, nagang kayong salamat. Ganun yung tanah sa inyong pag-uban kayong DJ Ian D. Pierce. Once again, ito pa rin po ang nag-iisang friendly neighborhood on the radio. DJ Ian D. Pierce at your service. Mga ka-joiners, manamilid kininyo sa oras na ito. Handa sa sunod na itong pag-uban ugmang adlawa. Dinigapon sa ito ang Sibianad sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Hanggang sa muli, ako po si DJ Ian D. Pierce. Nag-iiwan sa inyo ng isang simpleng kataga na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay, masiway kaaway. And always remember mga ka-joiners that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Ha? Tandaan nyo yan. Hakuna Matata, ciao for now, and Babushka. Here's a song popularized by Rossel Nava. Sa mga in love din ha, o mga martyr, this song is only for you. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy!

0: Rocky Broadcasting System.
1: Ang oras, alas 5:05 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kaninyong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Kami nag-imbita kaninyo ba sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan na uy, paspasabas panahon mga higala, 17 na kita, Webes sa buntag sa September 2026. Good morning Davao Oriental, good morning Pangil Bay, Misamis Occidental, Ingonman, sa itong mga kaigsunan diya sa Tubod, sa Maylala. Good morning sa taga Aurora, sa may Tangob City, o ingon man sa Usamis City. Good morning Jimenez, o sa Tudela. Sa tanang mga maabot na itong sibihanan, may buntag ka na itong tanan mahigala. Kumusta kami, nag-imbita ka ninyo, ubanay sa itong tulumanong tinig ng bayan. Dagang kita pagaisgutan sa kinatibukan ng ato ang programa. O siyempre kami nag-imbita ka ninyo sa kanunay. Unta ubanan na sa ito ang programa para isgutan nato ang mga dagang mga butang o kami maghahatod kaninyo o mga balitag, mga impormasyon, mga higala. Mga hisgutan ng nasunalo sa kadali atong liliun, mga higala, no? Kaya kagahapong adlaw at upat ka mga dating gusto ko Chief Justice, mga higala, ang nitambong sa gipahigayong impeachment hearing sa mga kasong gatubang Vice President Sara Duterte. Kung diin mga higala o si Davide wala nakatambong, no, pero gibasa ang katong iyahang mensahe sa naasoy ang kining pagpangutana kung pila ba'y threshold, pila ba gayon ang dapat nga mubuto mga higala sa pagpa-impeach sa kanhing o sa Vice Presidente. Kung atong tanawon, paminawon maayo mga higala, klaro kaayo ang baruganan sa mga kanhing Chief Justices sa Supreme Court mga higalang 16 ang threshold. Bisag pag-unsaw nimo, dili nimo na pwede to ison. 24 is 24, no? Mao na mga higala. Bisan pag-unsaw nimo, balibali nang klaro na gud kaayo mga higala, 16 gud ang gikinahanglan nga mag-decide. Kung 15 ra mo nga mga senador kay naga 15 ra man nag-attend karon. Ha? Subot pa subot niya na mga higala, wala ay quorum. Kinahanglan 16, no? Mag-decide mo kamo kamura 15 kay inyuhan lang gipapreso, gipadakop ug gipakasuhan ang katong mga senador. Nga mubuto, klaro kaayo mga higala, no? Magpanggipit. Dunay gi-example dito ang usa ka kaning Chief Justice mga higala. Sumala pa ni Chief Justice Artemio Panganiban, klaro kaayo nga gisulti niya nga adunay kaso sa Supreme Court nga wala naka-decide tungod kay kulang ang ihap nila mga higala. Example, klaro na kayo ito, mathematics mga higala. Kung imo nga tanawon karon lang gawas sa mga media nga iro sa sa klaro kaayo nga bias ba ng mga media doon ay ginapanigan mga higala. Ngano imo pagyo nga tuison sultion nga ati ang usapin na sa 16 na vote threshold. So vote pasabot niya na mga higala, nagpakita lamang nga dunay color, no? Dunay mga color mga higala kung asa klaro kaayo ang gisulti sa mga Chief Justices nga paglapas sa 1987 Constitution, kung imuha ka ng bag-uhon para dili gani magamit sa political o maprotektahan ang katawhan, o nang ingon na ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban nga hatagin ninyo gustisya ang katawhang Pilipino. Dili buot pasabot mga higala nga gikasuhan si Inday Sara nga kung nga asa guilty na. Mahimo siya usab biktima kay daghan po katawhang Pilipino ang nagalaom nga kining tanang mga pasangil nga ginahimo sa iya walay kamatuoran og hangtod karon wala pay ligong ebidensya nga nagatudlo sa mga akusasyon na batok ngadto kaniya. Wala sa mga higala ang klaro diha. Sige, sa atong tanaw na dunay mga kanya-kanyang paglantaw po ng ubang mga bright kita nagbase diri sa mga pamahayag mga higala o gatong ipaminawan unya atong ipadungog unya ha, kaya klaro man to mga panguntana atong tagaaga higayon ni para mas masabtan mga higala kaya mga nangauntana ni ini kining mga membro sa senator judges sa katong sila Bendalo kay laba mo sila kinsa ni mga Bendalo mga higala gusto gid nila to ison, no, ang balaod mga higala para mo pabor ngad to kanila. Sige, ato nga ihatod ka na unya. Samantala, anena, diretso kita sa ato nga mga nagunang mga balita nga pang-international. Dito sa nasuda sa Gaza mga higala ni abot ngadto sa 20 ka tawo ang namatay human nga nahugno ang usa ka residential building. Mga Palestino ang mga nangamatay, apil diha mga bata, mga babayi. Kadaghanan sa mga nangamatay na trap sulod sa naasoy nga building. Sigon pa ni Palestinian Civil sigon sa Palestinian Civil Defense adunay 14 pa nga laing nga naangol sa maong pagkahugno sa unom ka palapag gagusali. O doon na pa'y 100 ka mga Palestino ang gipailawang karon. Ang napailawom sa naasoy nga building o paday ng search and rescue operation. Nagpabot na o gatabang ang nasuda sa Egypt, ingon man sa UAE o sa Qatar. Ang naasoy nga building na igo sa mga missile sa Israel. Apan adunay mga residente pa ang nipuyo sa maong lugar. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala sa Yemen. Gikundina sa nasod sa Yemen ang gihimong pag-atake sa Houthi rebels sa Saudi Arabia. Sigon pa sa Minister of Foreign Affairs sa Yemen nga gitarget sa drone o missile sa Houthis ang mga lugar o mga sibilyan sa Khamis, sa Musait, Abha o sa Taif. Adunay 13 ka mga sibilyan ang naangol o pipila usab ka mga panimalay ang naguba tungod sa maong pag-atake. Gitawag sa gobyerno sa Yemen kiniisip pa paglapa sa soberenya sa Saudi o dili kini dapat nga gamiton isip teritoryo sa launching pad sa pag-atake sa laing mga nasod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Murag taong Saudi puro paubos lang usa, no? Paubos lang usa atong nakita karon mga higala. Nah, kung mabalos ganina bantay gayod. Ha ha ha. Abot gyud mga higala ang kanang panahon. Alas sa 5:16 nang atong oras samtang sa pika sa bahin diretso usab kita sa mga balita nga nasudnon. Personal nga ni Tambong kagahapon adlaw si kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatulong status conference sa iyahang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, The Netherlands. Ang unang paggawa sa 81 anyos ang kaning pangulo sa nasod. Kinihuman ang usa ka tuig nga wa kini nagpakita pinaagi lamang sa video link kaniadtong nga Marso 2025 kini ni Tambong human na nga giaresto samtang giatubang sa kaning pangulo sa courtroom human na giklaro si ni presiding judge sa Juna Corner sa ICC Trial Chamber 3 nga gimanduan ng korte sa iyang personal nga presensya human na gisumiti ang medical sa mga medical expert ang iyang evaluation report sa moong pagdungog ipaligon ng mga timetable para sa pag-atubang niini sa mga testigo. Pagpulihanay sa ebidensya sa duha ka panig ug ang pagpangandam bago ang formal nga pagsugod sa pagtaral sa iyang kaso karong Nobyembre 30, 2026. Sa kasamtangang si Duterte nagatubang og mga kaso may kalambigitan sa sumala pa nga grabing pagpatay ilawom sa iyang administrasyon batok sa kampanya sa illegal nga droga sa dihang siya pa alkalde sa Davao City hangtod sa nahimo kining presidente sa nasod. Uman siya maaresto adunay og iaresto siya sigon sa warrant of arrest gagi pagawas sa kanhing leader sa ICC o padayon na nga ginahatagag duot sa depensa nga illegal. Ang maong pag-aresto o doon na kini apila may kalambigitan na sa iyahang kahimsog sa panglawas.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:18 na higala ang atuang oras sa dugang mga balita nga nasudnon.

gikinahanglan gayod ang 16 nga mga boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Kini ang gihimong pamahayag sa nitambo ng mga kanhing Chief Justices sa Korte Suprema nga sila si Hilario David Jr. Artemio Panganiban, Renato Puno o kanhing Chief Justice

0: Sa kasamtangan ng pabilin usab ginapatuman sa ruling ni Senate President Presiding Officer Cis Escudero ang 16 ka boto nga gikinahanglan para ma-convict si Duterte hangtod wa pa gibag-o sa impeachment court. Sa September 23, nakatakdang atubang sa House Prosecution o kampo ni Duterte ang ilahang ng mga argumento bago mag-desisyon sa ang mga senator judges sa kontrobersyal nga ang pangutana kung 16 bagayod ang gikinahanglan o pwedeng mabago ang ihap. Apat sa kasamtang 24 ka mga senador ang wa nakatambong sa mga pagdungog tungod kay gipapreso kini sa gobyerno. Apil na si Senador Jinggoy Estrada Rodanti Marcoleta. Nagtago-tago usab si Ronald Bato de la Rosa tungod sa ICC warrant of arrest og samtang nagpatambal usab si Senadora Lauren Legarda tungod sa iyahang balatian.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:21 na higala ang atoang oras.

0: Nagapadayag og suporta ang Department of Health o DOH sa sugyot nga patas-on ang excise tax sa mga sweet beverages. Sigun pa ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano nga ang Pilipinas adunay pinakaubos nga tax sa excise tax sa mga carbonated beverages kumpara sa mga silingang nasud sa Southeast Asia. Sumala pa sa Department of Finance sa target ni ining tas-on sa 20 pesos matag litro gikan sa kaning 6 pesos sa kada litro ang buhi sa mga tamis nga mga ilimnon sama sa soft drinks nga dunay ingredients nga caloric sweetener samtang ang mga migamit og high fructose corn syrup himuong 40 pesos sa matag litro gikan sa kaning 12 pesos nga dunay yearly increase nga 5%. Sumala usab sa DOH nga sa susamang pamaagi pakunhuro ng mga pagkonsumo sa mga tamis o gailimnon na kansa mahimong hinungdan sa pagsaka sa diabetes.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga higala ha. Klaro na nangwarta na pod ning atoang Department of Finance mga higala. Pasaloon na pod ang katawhang Pilipino kung ikaw nagabaligyag soft drinks. Gikan na sa 6, mamahimo ng 20. Gikan sa 12, mamahimong 40 ang ipatong tax mga higala. O, pila na ilitro soft drinks inigabot sa panahon. Nang warta na po, para doon ay makurakot niya ito ang gobyerno mga higala. Kay grabing utang, 19 trillion na. Nabatay, nakita ang accomplishment. Dakong accomplishment mga higala. O, katong gihatag, sa to? Para sa aflip ko noong taga 2,000 na matagbulan. Hangtod Disyembre ko na ito, nganong, wa naman, isa ra ka bulan, ang uban, wa pa ganit na kadawat, mga higala. Ano sa nainahitabo? Agoy, noy. Sige, klaro na kaayo, hayag pa sa sidlak sa adlaw, mga higala. Asa ginadalas gobyerno ng mga kinawat nila? Kuana sa ilang bulsa, mga higala. Hustisya ang ginapangita sa katawang Pilipino, especially sa flood control project, mga higala. Ipagawas na sa lista sa Commission on Election ang listahan sa mga nakadaog sa representante sa political parties o sectoral organization sa Bangsamoro. Parliamentary election sa 40 ka mga pwesto nga gitagana alang sa political party representative 16 ang nakakuha sa Bangsamoro Federalism Party kon BFP. 15 sa United Bangsamoro Justice Party o UBGP, 8 sa Bangsamoro Grand Coalition o BGC, og usa sa Raayat Democratic Party. Para sa BFP, mao sila ang naproklamar na sila si Suwaiba Aranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Ibrahim, Dana Ansawi, Abu Nawas Maslamam, Johari Abu, Kamid Gandam Ra Jr., Karwina Hamjani, Kitim Kadatuan Jr., Michael Mitimbang, Surayha Rena Hataman, Maaruf Pakandaw, Alin Dato Pagayaw, Sulfikar Ali Bayam, Jafar Apollo, Mikael Matalam, Oga Junalina Sumlay, samtang para sa UBJP, naproklama na usab ang kaning Interim Chief Minister, si Ahud Balawag Ibrahim, Datukan Abbas Ali Sulaiman, Edgard Guerra Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yacub Amir Balindong, John Anthony Lim, Habir Asarul, Sha Elijah Dumama Alba, Norgiana Dipatuan Dukol, Raisa Jajuri, Said Sheikh Ali Salika. Para sa BGC, naproklama na usaba si Mamintal Rakiin Adyong III, Amira Saakaria Adyong Rakim, Abdul Rahman Ruby Manguda Dato, Dato Bimbo Sinsuat, Ani Ain Bud, Abdil Razi Amin, Siti Aisa Pansar, Oga Amil Bahar Mawalil, samtang usaka representante nga nakakuha sa Raayat Democratic Party si Jose Lorena. Sa sectoral organization na race, 8 kapuesto ang gitagana sa 80 seats nga Bangsamoro Parliamentary. 2 kapuesto ang alang sa Sittler sa community, si Yul Adilfo Ulaya o Merian Arnado. Usa sa matag pwesto alang sa women, youth, ulama o traditional leader kung nga diin na proklama sila si Aida Silungan sa women, Sulfi Aba sa youth, Muhammad Nadzir Ibil sa ulama, Marjani Makasalong sa traditional leader. Duha usab kapwesto ang alang sa Nanmoro Indigenous Peoples sila si Leticio Datuwata, Lambagani Tribe, Joe Jenahobir, Tiduray Tribe. Ang nahibiling 32 ka mga pwestos gitagana alang sa District Representative. Nahuman na ang election process human na may padayon ang voting sa Maluso, Basilan na diin nalangan ang proseso tungod sa pre-shaded ballots 36 sa 68 ka mga presinto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Nagkonsin na usab ang katong akong amigo si Doc Jojo Sinulinding Jr. Dawat na sa kapildihan pero dako iyang pasalamat sa mga nisuporta kaniya sa nilabay ang piniliay. Alas 5.33 na higala mga dugang balita sa ginanlay nga parte sa Mindanao. Among itunol kaninyo sa pagpadayon na sa itong tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mga sekreto ng tawhana ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: oras sigala alas 5:36 na og karon mamalingki usa kita. Atong sayron ang presyo sa mga produktong o mga palaliton. Kun do na may mga pagbag-o mga higala sa tuang presyo kaya atong tan-aon karon perting mahala sa presyo sa isda. Hasta gulay mga higala sa pakaunon pabataan eh. Ang imuhang sweldo kulang paintawon pang palit og sud-an para sa pamilya. Kaya nga itong gobyerno mga higala, busy pa, busy. Ay, nalang intawon. Preso sa produktong, kapila na sa kang produktong petrolyo mga higala, no? Tagaliog ng preso na usaba karon sa ito ang produktong petrolyo. Atong sayron ang market report, preso sa gulay o lamas mga higala, pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Maayong buntag mga katinig, diniusab ta sa mga nag-unang presyo karon sa mga lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas per kilo, ahos 140 hanggang 150 kada kilo, sibuyas bombay 150 kada kilo, kamatis 120 hanggang 130 kada kilo, atsal 180 hanggang 200 kada kilo, luya 110 hanggang 120 kada kilo, sibuyas dahon 120 hanggang 130 kada kilo. Sa mga common na gulay, mapalit nato kada kilo. Ang sayote 15 hangtod 20 pesos kada isa, talong 80 hangtod 90 kada kilo, radish 100 hangtod 110 kada kilo, bagyo beans 90 hangtod 100, ampalaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sitaw o batong 50 to 70, kalabasa 50 to 60 per kilo, okra 90 to 110 ang kada kilo, cabbage 80 to 90, pipino 70 to 85, carrots regular size 100 hangtod 120 kada kilo, sa patatas 160 hangtod 180 kada kilo, cauliflower 200 kada kilo o broccoli 180 hangtod 200 kada kilo. Og sa lain pa nga basic food commodities, morning presyo karon sa itlog nga mapalit nato per tray. Ang small size 185, medium 210 per tray, large 220, XL 235, jumbo size naa sa 255 per tray. Og mao ka na mga updated nga presyo karon sa atong gulay ug lamas ug itlog sa Kidapawan Market. Para sa tinig ng bayan, kini ang tinig ng pamilihan, Tinig 30 Junior Rap.
0: Dagang salamat at Junior Rafi samtang sa pika sa bahay ni Slaughterhouse sa lungsod sa Lalagi pailawam sa monitoring inspection aron masiguro nga kini nagahatag gayod o kaayuhan sa katawhan. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Ipailalom sa third party monitoring niyadtong September 15, 2026 ang Slaughterhouse project nga nahimutang sa Barangay Abaga, lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Tumog og katuyuan sa mga monitoring nga susihon ang paggamit sa pasilidad o mahibaluan kung nakahatag ba kini o benepisyo ngadto sa komunidad o sa lokal nga pangagamhanan. Gitanaw usab ang assessment ang contribution sa proyekto sa pagmugna o panginabuhian, dugang kita o kalihukang pang-ekonomiya alang sa mga residente, livestock raiser o meat vendors. Itambong usab sa monitoring ang mga opisyal sa barangay o munisipyo uban ang mga representante sa komunidad. Gilauman nga ang resulta sa assessment makatabang sa pagpalambo sa operasyon sa slaughterhouse o sa mga serbisyo niini alang sa kritibuk ang katawhan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang niabot nga to sa 179 ka mga transaksyon sa National ID na tuwa sa PSA registration sa Taraguna. Detalye sa balita pinagi sa itong kaubang si Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Mukabat sa 179 ka transaksyon ang natabangan atol sa National ID Registration Activity sa Philippine Statistics Authority o PSA sa lungsod sa Tarragona sa miaging adlaw. Gipahigayon ang maong serbisyo sa municipal lobby sa Tarragona aron na mapaduol sa mga residente ang mga transaksyon nga may kalabutan sa Philippine National ID. Gikan sa 179 ka transaksyon, 78 niini ang bag-ong nagparehistro alang sa National ID, samtang 92 ang nakadawat og papel nga kopya sa ilahang ID. Siya musab ka residente ang natabangan sa pag-update sa ilahang personal impormasyon. Gipasigdan ang kalihukan pinagi sa koordinasyon sa Municipal Registrar's Office ug lokal nga pangamhanan sa Tarragona isip kabahin sa paghatag og mas dali og accessible nga serbisyo sa publiko. Pinaagi sa maong kainisyatibo, mas daghang residente ang nakapahimulos sa National ID Services nga dili na kinahanglan og mobiyahe pa og layo aron makaproseso sa ilahang panginahanglan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Amadhay sa maong update mga higala mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Atong ipabati kaninyo kini nga pipila ka portion sa gipahigayong impeachment trial sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Si Ben Dalo, Senator Erwin Tulpo, atong paminawon kining iha pangutana og tubag sa usa sa mga judges sa mga higala may kalambigitan sa 2/3 si Justice Adolfo Ascun ang ihang gipangutana mga higala
5: members to this impeachment court. Tama po ba yon na did you say na kami ang magdedesisyon at mag-interpret doon sa 2/3 na sinasabi po ng konstitusyon?
6: You're asking whether the decision of the Senate interpreting the 2/3 threshold is appealable to the Supreme Court? Is that your question?
5: Sort of, sir. Pero my question is, are you leaving that to us? I mean, as a former Associate Justice of the Supreme Court, the decision to interpret or to decide amongst ourselves, ano po ba talagang threshold and what does 2/3 mean when it comes to the threshold po, Associate Justice Ascun?
6: What is my opinion?
5: Yes, sir.
6: Okay. The provision has to be studied according to its origin. And it was not us in 1987 who drafted it that way. It came from 1935. As far back as 1935, nakalagay na po dyan 2/3 of all the members of National Assembly. Kaya po sa tingin ko talagang deliberate constitutional design yan to make it hard for the process to result in a conviction of the respondent. It's possible, but it's hard.

0: Adolfo Asconia. Asconia, oh tama. O gani pa mga higala, doon na pa yung laing pangutan na diri atong padungog para klaro kayo kay 16 na ginahisgo talaga ng 16 votes ang threshold sa pagpa-impeach kay VP Sara Duterte. Nangutana si ang pamahayag ni Senator Judge Chisa Escudero.
1: Sir, since you mentioned math is exact in the abstract but not in reality, in your position is the denominator can be lowered. In the example of Senator Judge Lacson, he said 15 and you said clearly 2/3 is 10. If it's 24, then clearly 2/3 is 16. What if it's 23 and 2/3 is 15.33? What if it's 22 and 2/3 is 14.66? The question, CJ Panginiban, is how do we treat the decimal points? The higher number or the lower number, and are there precedents on this?
2: In math, with the abstract science of math, we round off. We round off. If it is more than half, then we round off to the higher number. If it's less than half, we round off to the lower number. So in the abstract math.
1: So in abstract
2: math. Pero sa katotohanan po, mahirap gawin yun. Sabi ko nga, one drop of water plus one drop of water can be considered one bigger drop of water. Reality po yun eh.
1: But that's the reality also created by your moving two-thirds. If it's a moving two-thirds and it's not based on 24, which is a fixed number of 16, then in reality we will be faced with a decimal point. So how do we treat that decimal point if the number is changing and not fixed and not a whole number?
2: It's in the same manner. We round off.
1: Thank you.
2: If it's only 23, then it's still 16.
1: So if it's 23...
2: Because the round off is to 16.
1: It's 15.33, CJ Panginiban. So is it 16 or is it 15?
2: In that case, it's 15.
1: If it's 22, 2/3 is 14.66.
2: Then it's 15.
1: So anything above 0.5 is your position?
2: That's not my position, Your Honor. That's the mathematical position.
0: So mo na mga katinig, klaro? sa pagkamulan tao diha, iso na po dilang balaod, bendalo na po. Sige. Ang pinakaulahi sa itong pagsabot diri mga higala, nga kung doon na may tabong conviction ng Senado, mudagan gyapon dito sa Supreme Court. Mudagan gyapon sa Supreme Court. O gamon ni gusto ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban nga hatagang hustisya ang katawhang Pilipino. Ipagawas ang kamatuuran, ayaw to isa ang balaod. Kay nagpaabot ang Pilipino sa hustisya nga ilang gipangita sa grabing korupsyon sa tuang gobyerno.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Sabay nahitabo sa tuang gobyerno karon, grabing korupsyon. Gusto nilang tabunan mga higala ang flood control korupsyon. Pinaagi niining pagpahid sa laing mga sala. O klaro man usab, nga doon na po ay mga mali nga paggamit sa pondo sa gobyerno. Anyway, sige, atong atangan kung sa may dagan niya na mahigala kay dagang kayong bright ang katawhang Pilipino. Ang ato adere, gipangita, hustisya gayod. Matagag hustisya ang katawhang Pilipino, labi na nga dapat mapreso ang mga dapat mapreso sa nagsamantala sa kwarta sa gobyerno. Karon, ginaipit ang katawhang Pilipino. Gusto na po mangitag kwarta ang Department of Finance, tanawa. Isaka na po nila ha. Ang katong mga taxes mga higala sa mga beverages ug uban pa. Ang pagawas nila kay daghan na dong diabetic ng mga Pilipino kailangan maprotektahan. Magbuot day ka kung mo ay gustong imnon ug kanon sa katawhang Pilipino. Ang trabaho sa atoa mga opisyal sa gobyerno ipatuman ang dapat ipatuman, especially pag-abot sa kwarta, labi na kini nga kwarta sa PhilHealth nga hangtod karon wa pagyapon giuli mga higala nga bisan pag aduna ni kamanduan ng Supreme Court nga ibalik atong kwarta nga gikuha mga higala sa iyaha sa katawhang Pilipino wa pagyapon giuli. Nagilimot, limutan na lang mga higala.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ng atong oras. Diretso kita sa dugang mga balita sa atong mga kaubanan sa mga atuang sister stations. Balita gikan na dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental, mga OFW sa Misamis Occidental nakadawat og ayuda og livelihood program. Detalye sa balita pinaagi ni Renz Sumalinog.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: 17 o 17 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tabang gikan sa Department of Migranta Workers o DMW at sa OFW Servicio Caravan sa Bayfront Arena sa Oroquita City. Bato pa ni DMW 10 Regional Director Emmanuel Toledo, 13 ka benepisyaryo ang natabangan pinagi sa action program. Samtang upat niini ang nakadawat usab og livelihood assistance alang sa pagbalik o pagsugod o panginabuian sa mga OFW. Gipalikon usab sa DMW ang pakigtambayayong sa provincial o local government aron mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga OFW o ilahang pamilya. Lakip na nga gipangandam ang komprehensibong database sa mga OFW mas ligon nga kampanya batok sa illegal recruitment o human trafficking o ang pasibol nga pagtukod og provincial satellite office sa Misamis Occidental. Giawhag ni Toledo ang mga OFW o ilang pamilya nga makigtransaksyon lamang sa autorisadong ahinsya sa gobyerno o magbantay batok sa mga illegal recruiter. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahay ni Gala, balita gikan dito sa Davao Oriental. Nasa 1,544 ka mga mangingisda sa Baganga, gipaligon daw ang panginabuhian pinagi sa Charitimba. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26, Erwin Madhay.
3: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
5: Kapin 1,544 kalokal ka mga mangingisda sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental ang nakadawat og Charitimba isip dugang suporta sa ilang panginabuhian. Ang mga benepisyaryo gikan sa 12 ka barangay sa lungsod, lakip ang Banaw, Kinablangan, San Victor, Dapnan, Lambahon, Saukigi, Sentral, Locod, Salingkumot, Bubunaw ug Bakulin. Gipangunahan sa lokal nga pagamhanan ubos ni Mayor Larry Taya ang distribusyon o turnover uban sa pakigtambayayong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO o ni Congressman Nelson Danghirang Jr. Gilauman nga makatabang ang mausuporta sa mga mangingisda sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangisda o pagpadayon sa ilang panginabuhian. Ang programa nagpunting sa paghatag og dugang nga kagamitan o suporta aron matabangan ang sektor sa pagpangisda sa lungsod sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Madhay, sa mga pinakaulahing update, mga katinig, samtang dugang pahibalo na lang sa ato ang katawahan mulupyo sa probinsya sa Cotabato, makasinati og taas-taas nga brownout. Karong umaabot nga adlaw nga Sabado mahigala kung diin sumala pa sa Cotabato Electric Cooperative, makasinati og brownout gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Taas-taas good. Ang tibuok coverage sa Cotelco Main gawas lang sa mga lungsod sa Tulunan, Blang og Makilala. Kinitungod sa ipahigayon nga preventive maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP SS69KV bus ang affected area niini ang tibuok Kidapawan City, Magbet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas ug President Rojas sa Cotabato Province. Ang M3 Makilala area alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30, 30 minuto sa buntag. Mag-off ni o mag-off usab alas 4:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon, 30 minutes ang sa hapon. Muna ang M3 Makilala area. Pero ang tibuok Kidapawan na City, Magpet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas, ug President Rojas, makasinati og brownout alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon na magcharge sa tadaanan eh, para di tayo malubat. Ipangandam na inyong mga power bank niya ha. Muraga kusog-kusog ni mula ala og krudo sa tong transmitter da. Laliman ka nga taas-taas no, siyam ka oras mga higala. Mawalan kita ga supply sa kuryente sa maong adlaw September 19 adlaw nga Sabado. Hoy, alas 6 na sa buntag, wala kita igong oras. Musunod na itong prime time edition. Uban na si Tinig Doska Romy Iluspa o gingaman si Tinig 40 Ruby Padilla Season. Ako si Tinig 4 sa ngalan ni Tinig 43 Jan Andrew Tabugok. Tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka na itong tanan.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, kaya nakinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito, lamad dito, Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba, oy?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Ngano po?
13: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is-anyos pa kong polyo ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
15: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
14: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
15: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
16: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
17: Ngano di ay pre?
16: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
17: Unya pre, imong gisuwayan.
16: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
17: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
16: Ganado capsule pre.
17: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
3: Ganado capsule. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
18: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kukuti, nawala kukuti.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos ang ating mga orasan na 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Mayong Huwebes, mga katinig, welcome to rin sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan. Mga katinig, pitsa 17 sa bulan sa Setyembre. So katong mga ginikandiha nga doon ay mga anak nga muadto sa tulunghaan. Sige, mintras ka kami gakapi mo o kopiyaki, ayaw kalimti pag-andam ang kidiyaki vitamins para sa inyong mga anak. Mga katinig, daghan kayong mga panghitabo sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan nga doon ay kalambigitan sa Pilipinas. Sa ito kinipagahisgutan, ayaw ka mo hawa kaya mga katinig, isa kaadlaw na lang. Ugma adlaw nga Biyernes, magsingabot na ang adunay sobra kag isa kagatos nga mga kabayo dinhi sa munisipyo sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte para motambong sa usa ka dako nga dili ni bugno mga katinig ha. Adunay National Horse Show and Competition ikaduha kini diha sa probinsya sa Maguindanao, specifically Maguindanao del Norte, ug diha kini pagabuhaton sa kung asa kini gibuhat gihapon atong niaging tuig mga katinig sa munisipyo sa Sultan Kudarat. Again mga katinig, munisipyo ha sa Sultan Kudarat. Gaya doon na po'y probinsya sa Sultan Kudarat, libog mali parihan ni diha sa ato ang sa Caraga, kaya adunay Caraga Municipality mga katinig, apan aduna gihapoy Caraga Region. O, may muntag diha sa ito ang mga katinig sa tibuok Davao Oriental nga naminaw sa ato ang 105.7 sister station diha. Mayumuntag po diha sa ito ang mga katinig nga naminaw sa 87.7 na Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, kining 87.7 madungog kini diha sa probinsya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, diha sa Misamis, sa Occidental, o Zamboanga del Sur. Mga katinig, usa kita magpalawig kay matod pa nato daghag mga hisgutanan. Una kining barma election na human na naproklama na gyud ang mga nindaog. Tapos dito sa kauluhan ang Amici Curry gipatawag gahapon upat ka kanhing mga mahistrado sa Supreme Court aron hisgutan kining threshold sa pagboto sa conviction. Si Martin Romualdez mga katinig, wa na gikulong na apan tinuod ba gyud ni nagpleaded not guilty siya. And of course gahapon adlaw first time nga nagpakita si presidente kanhi presidente Rodrigo Duterte diha sa ICC. Yung mga katinig atong napansin nga mura og ni nanambok siya gamay pantaas ang iyahang buhok, And okay mga katinig, sa itong magpalawig, ana-ana ang atong ang recorded nga interview with Dato Tukaw Mastura, ang provincial governor sa Maguindanao del Norte.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
20: Maraming salamat at ako'y pinabigyan ninyo na at marinig dito sa station natin para malaman ng tao yung mga activities natin dito. Ito po ay on September 17 po magkakaroon ng fourth anniversary celebration ang Provincia ng Maguindanao Norte. At meron po tayong special event, yung po yung National Horse Show. It will be open for those who are interested, horsemen, on September 19 to September 20. Mm-hmm. And we are inviting those horse enthusiasts na makilahok dito sa National Horse Show natin. Ito po'y pangalawang horse show natin dito sa probinsya ng Maguindanao Norte. Alam kong nag-enjoy yung mga participant dito last year.
1: Opo, Gob. Enjoy na enjoy kami.
20: Yeah, I do hope na babalik kayo at madagdagan pa yung mga participants natin, no?
1: Mm-hmm.
20: And we are assuring you that Maguindanao province is a very peaceful province, especially dito sa capital town yan na Sultan Pudarat Municipality. Kuan po natin, we will be provided security by the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Round the clock po yan, security.
1: Mm-hmm.
20: Dito activities natin na ito. I'm sure na yung naka-experience na ay nag-enjoy sa kuan namin dito, hospitality namin.
1: Mm-hmm.
20: Siguro pinagkukwentuhan din niyo yan.
1: Opo. No?
20: Kaya sana po maka-invite pa tayo ng mga ibang horse enthusiast na dadalo dito para ho masaya yung kuwan natin National Horse Show.
1: Definitely go, barang mas sa paghahanda ngayon, mas masaya talaga. May mga alinlangan lang po yung ibang mga horse clubs dahil marami-rami nang nag-commit. But because dun sa nangyari sa Cotabato City noong Lunes, maraming nag-aalinlangan at magba-back out. Ang kailangan po nila is baka pwede nyo pong maipaliwanag kung gaano kalayo itong Sultan Kudarat dun sa pinangyari ng mga violent incidents at kung ano po yung pwede nating assurance sa kanila na they will be taken care of as far as security matter is concerned.
20: Well, siguro doon sa mga naka-participate last year, alam nila kung gaano sila nag-enjoy, gaano sila na-secured. At yung Cotabato City naman eh, it's about 15 kilometers away from Sultan Kudarat, no?
1: Mm-hmm.
20: At saka dito sa kuan natin, site natin na kuan nyo, dito sa malapit sa munisipyo, municipal hall ng Sultan Kudarat Municipality.
1: Mm-hmm.
20: At napakalayo po nung incident na nangyari nung eleksyon. At ngayon eh, palaman, uli naman na matahimik tayo dito. Tahimik dyan sa Cotabato City. Lalo-lalo na dito sa Sultan Kudarat dahil mga 3 kilometers lang dito yung kuha natin, Brigade Camp, no?
1: Mm-hmm.
20: Camp ng Armed Forces. Kaya Sultan Kudarat is a peaceful municipality na capital town ng Maguindanao Norte. Mm-hmm. We rest assured you of your security.
1: Uh-huh.
20: In fact, lagi ako dyan pupunta para ako na mismo ang chief security.
1: Okay, Gob, samantalahin ko na lang itong okasyon na ito dahil itong mga horsemen na ito nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay magiging tourism ambassador din ng Sultan Kudarat pag-uwi nila sa kani-kanilang mga bayan. Ano yeah. ang nais niyong i-highlight nila sa pag-promote nila ng Maguindanao del Norte as a province? Paano nyo gustong makilala po? Maipakilala nila dun sa pag-uwi nila sa kanilang bayan, ano yung baon nila na distinct po sa Maguindanao province na pwede nilang ipagbalaki?
20: Alin po?
1: Aha. Ito pong mga horsemen, nanggagaling ito sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Sa pag-uwi nila, maging ambassador ito sila usually ng tourism or ano yung mga magagandang nakita nila sa Sultan Kudarat or sa Maguindanao del Norte as a province, yun po ay ipagyayabang nila, ikikwento nila dun sa kanilang mga kababayan. Ano po yung pwede nilang dalahing kwento na maipagmayabang nila about Sultan Kudarat and Maguindanao del Norte as a province pag-uwi po nila sa kanilang kanya-kanyang mga bayan?
20: First of all, yung hospitality ng mga tao dito sa Sultan Kudarat. Experience ko yan, masyadong malaking experience yung mga participant natin na last year, at nakita ko naman na ang saya nila dahil mukhang ito pang first time na marami silang na-enjoy na mga privileges.
1: Mm-hmm.
20: Kaya nakakaiba ito doon sa mga siguro sa mga experience nila na nakaraan.
1: Mm-hmm. And probably dahil po sa hospitality, may risk din po yung stigma na ano, pag Maguindanao, kesyo mayroong mga negative na mga impression, Gob.
20: In fact, nung sa last year experience natin, masaya yung mga participant at na first time daw nila na ganun sila nag-enjoy sa mga natinan nila na
1: horse show.
20: Horse show, yeah. Mm-hmm.
1: Totoo yan, Gob. Saksi tayo.
20: Libre lahat, merienda, lunch, basta.
1: Everybody happy.
20: Everybody happy. Mm-hmm. At saka mga, syempre, may mga premium pa tayo.
1: Okay. Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Baka mayroon ka pang ipaabot sa ating mga tagapakinig.
20: Well, yun nga po. First of all, ako'y nagpapasalamat sa iyo at binigyan tayo ng pagkakataon. Sana po ay mapunta rin kayo dito during that time.
1: Bukas ko, punta na ako dyan. Kasi magme-meeting kami. Anyway.
20: Yeah, yeah. Kompleto tayo. Mayroon tayong mobile hospital dito na magkano dito sa kung magtitake care of our horsemen. No?
1: Mm-hmm.
20: So, sige. I do hope na madagdagan pa yung, kasi ilang araw pa yun eh. Baka madagdagan pa yung mga na-invite natin na makilahok dito sa portion natin.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli. Mabuhay kayo at more power, Gob.
20: Maraming salamat din po.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Yun po mga katinigan, tinig nga ni Dato Tukaw Mastura, ang provincial governor ng Maguindanao del Norte, at sila po ang host nitong second Dato Tukaw Mastura National Horse Show and Competition. As of last night mga katinig, mayroon na pong mahigit 100 na nagpre-register na sasali dyan sa ano. At siguro isang takeaway natin doon sa panayam kay Dato Tukaw Mastura is yung kanyang assurance ng safety and security ng mga participants na hindi nasanay dito na makarinig ng mga putok-putok pa. But mga katinig, sinasabi ni Dato Tukaw Mastura, ang governor ng Maguindanao del Norte, na siya mismo ay maglalagi doon sa venue sa ano, Sultan Kudarat National High School, no? Yun yung venue. Siya mismo ay maglalagi roon at siya mismo ang mag-chief security. So, yun mga katinig. Ang National Horse Show Competition po na ito ay sanction po ng PHF or Philippine Horsemen Federation, which has 14 member clubs all over the country. And it will be using, dahil sanction siya ng Philippine Horsemen Federation, gagamitin po yung rules and regulations ng Philippine Horsemen Federation sa pagpapatakbo nitong second National Horse Show. So dito natin makikita iba-ibang breed ng mga kabayo, malalaki mga kabayo, at dito natin makikita yung riding skills ng ating mga horsemen who will be competing in three categories, mga katinig. Ito yung oval race, paikot sa oval, tulad ng nakikita natin sa TV. Ito yung ang pangalawa, yung barrel race, naiikot yung mga kabayo 360 degrees in three barrels. At merong obstacle race na may talunan, Hindi talunan ha, talon, ambak, no? Jumping, may tuyok, and other ano, and other may ano, may tinatawag nating tawag nito yung mataas na parang bundok, table top pala ang tawag. Mayroong table top kung saan tatakbo ang mga kabayo at tatalon dun sa isang napakataas na table top. Mga katinig. So, mga katinig, nasa linya na ako na kausap na ng ating kasamahan, ang isa sa mga spokesperson ng prosecution panel sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte, at we are trying to re-establish sa connection dahil napakarami po nangyayari. Kaganapan na of course, dahil binigyan natin muna ng prioridad ang pagtutok sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na election, medyo hindi naman tayo nagsawa na wala tayong walang masasabi nating impeachment trial fatigue, no? Hindi pa tayo nagsasawa. Kanya lang, siyempre, tinutukan natin yung issue na mas malapit sa ating tiyan, yung BARM elections. Tapos na po ang BARM elections at naproklama na po ang mga nanalong mga kandidato. So, abangan nyo sa ating news. Actually, kahapon pa na-inews na natin ito. At tahimik na po ang Maguindanao. Except mayroong, saan ba yan? Mayroong bakbakan. Saan ito? Sa
2: Nabalawag?
1: SGA ito, di ba? But itong Nabalawag, pagkakalam ko, dati itong parte ng Midsayap. Tama ba? Aha. So, sandali. Ah. Pinakadulo? Ah, here. So, mga katinig, final security coordination para sa BARM election sinagawa. Napaisa. Dili ni Mao. Magsisimula. Eskwelahan man ni. Anyway, mga katinig, kana nga ano, maningkamot nga ato ang katinig diha si John Villasoto, makahatag og update mahitungod aning nahitabo diha sa Nabalawag, no? Usa ka SGA. Mga katinig, while ginahulat na to, no? Ato ang hisgutan, no? Kining Amisi Corey. No, itong ami si Corey, mao ni mga katinig kadtong mga gitawag og friends of the court. Ami si amicus ang singular, so nakat-on na pud ani ang singular form ani is amicus Corey. Ngod kay daghan man sila, upat man sila kabuo, gitawag sila og ami si Corey, usa ka Latin word which means friends of the court. Mga higala sa korte, mga eksperto, giilak ni sila nga mga eksperto sa hisgutan ng balaod o gipatawag kini diya sa Senado para i-interpret, mga katinig, kining number nga gikinahanglan para i-convict ang presidente, because ang constitution, mga katinig, klaro sa constitution ginaingon nga two-thirds of all members of the Senate, no? So 24, ang two-thirds sana is 16, mga katinig, kung kana ang atong basihan. So ingon ang mga mahistrado, ang mga amicus scoring, ganong naman ta diri karon tungod kay para i-discuss kanang gray area or questions on the number required, ang number required para makonvicto ang vice presidente. So tulo sa upat ka mga amici Curry nagaingon nga ang tama silang tanan di ay naghiusa nga two-thirds vote. Ang tawagan ng two-thirds vote, super majority. Una, explain, no? Ang mga explanation base sa itong napaminawan na kinahanglan ang two-thirds vote para dili basta-basta lang nga bisag kinsa. Kinahanglan ang supermajority para dili basta-basta na lang nga ang usa ka impeachable officer i-impeach sa tungod sa tyranny of number. So nagkahiusa ang upat ka mga mahistrado nga two-thirds yun or supermajority yun ang kinahanglan para makonbikto ang usa ka impeachable officer. Pero ang question nga nung ipatawag sila is kung unsa yun ning moving ba ang supermajority or naka-fix siya sa 16. So, three of the tulo sa Amisicore ang nagtuo nga moving ang number. So, ang three-fourth number is moving. Hindi siya naka-fix. Yes. Anyway, mga katinig, bago tayo magpapalawig, nasa linya na po ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel ng impeachment proceedings against VP Sara Duterte. Siya po ay ating suki at nasa linya si Congresswoman Kabataan Party List Rineco. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Medyo matagal-tagal tayong hindi nag-uusap.
2: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa invitation sa programa ninyo.
1: Mm-hmm. Napakarami pong nangyari. But of course, unahin natin itong kahapon. Itong pagpatawag ng Senado as an impeachment court sa mga Amisicore na apat na mga retiradong husgado ng Supreme Court. Ano po ang mga take nyo dun sa mga nangyari kahapon? Marami po. We've learned a lot. Marami tayong natutunan. But as far as you're concerned, ano po ang mga mahalagang punto doon?
2: Sa impeachment kahapon, nakita natin na Amisicore, yung friend of the court, naglatag sila ng arguments kung ano pong basihan ng number of senators na dapat pong bilangin para po magkaroon ng conviction. Mm-hmm. Mahalagi po kasi sa ating constitution na two-thirds. Pero in line sa two-thirds, ang nakalagay po kasi sa constitution din ay all members. So, regardless of kahit may either facing charges in court and therefore
1: hiding, makaupo as function, may health issues,
2: the senators may on the loose, may hinagtatago, ganyan. All members ba? So, therefore, 24. So, two-thirds yan ay 16.
1: Mm-hmm.
2: Or, bibilangin mo yung present, yung participative, yung kayang mahawakan yung functions nila. So, mas marami pong mga amicus curiae, friend of the court, ang mas kumampi dun sa position na yung may dapat madi-discharge nila yung functions nila. So, hindi yan yung all, hindi dapat 24 siguro yung kanilang basis for computing inong ilang members na pero yung ilan talaga yung aktibo. Pero may si Justice Kuna ay kumampi din naman din sa side na yun. Nevertheless, yun po yung mga latag kahapon at syempre hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung usapin papuntang mga sunod na araw.
1: Mm-hmm. Si Justice Davide sa kanyang pinadala na position paper, binasa po yon si Justice Puno, si Punong Bayan, sila po yung apparently ay moving yung kanilang number na hindi naka-fix sa 16 kundi moving depending on dun sa sinabi po ninyo, no? At ang malinaw na hardline dun sa fix, naka-fix na 16 ay si former Justice Adolf Acuna po. Tama po ba?
2: Yes po, tama po.
1: Mm-hmm. Now po, mayroong mga tanong doon. Like ni Reza, may ni Reza Ping Lacson, no? Although these were all hypothetical questions po. Sinasabi niya, what if namatay sa plane crash at meron nang naiwan na nag-umpisa sa 16 hanggang sa 15. But ang pinasagot po dito ay si Adolf Acuna. Anong take niyo dun sa sagot niya po na depende?
2: Well, ang sa atin ay mas pinahawakan natin yung principle na hindi tayo tinatawag dito parang para maging legalistic.
1: Mm-hmm.
2: O kaya naman paano ina-appreciate yung constitution in a way na ito yung true expression nito. Tinatawag tayo ng constitution para pansilbihan ng mamamayan, para magbigay ng hustisya. Ibig sabihin, kung ano po yung makakapagbigay buhay no, doon sa mga provisions. So, ibig sabihin sana ay yung hindi sinasabing lang tayo na yung dapat all members and therefore lahat ng 24 yung baseline mo. Kung ito ay magiging balakid para sa pagsilbi doon sa gawain ng isang constitutional court, hindi po yun yung pinakamakapagbigay servisyo sa mga mamayan. Yun po yung pinanghihawakan ng argument.
1: Mm-hmm. Isa po sa mga mahalagang tanong na nai-raise kahapon na yun pong tanong na ni-raise ni Senate impeachment court presiding officer Jesus Cudero, yung involvement ng decimal points. What if ang kasi moving yung number, ito naka-premise ito dun sa punto na moving yung number, hindi naka-fix sa 16 but depending on who is able to participate in the trial, actively participate in the trial. So kanya, what if ang resulta ng at two-thirds vote is say 15.4? What if it's 15.6? Ang sagot po ng mahistrado ay yung mathematical, hindi daw niya opinion, but it's a mathematical fact na round up sa nearest number or lowest.
2: You round up dahil wala namang decimal na tao. So, pwedeng i-debate natin yung wisdom kung you round up or down. Ako parang may default naman na you round down.
1: Mm-hmm.
2: Nevertheless, parang don't take my word for it as law. Yun naman po yung pinag-debatehan naman natin na buhay.
1: Mm-hmm.
2: So, ang tababay tayo sa prinsipyo ng paano ba natin in-interpret yung provisions na nakakapagbigay ng greatest life
1: mm-hmm.
2: to the provision. Mm-hmm. So, yun yung greatest life is yung nakita natin na kaysa sa lantay na basta bawal mag-exceed ng, or rather, bumaba sa number na to kasi yung wisdom, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Kung ito yung gamitin to frustrate the ends of justice, yun nga, may magtatago. Tapos kung enough people hide, hindi mo na maasahan na gagalaw yung constitutional court mo, that won't serve the end of justice. Hindi ko, that will makakamit yung pag-aad. Makakahanan, kaya ng pag-anagutan.
1: Next week po, sometime next week, pagbubutuhan ng mga senator judges kung ano nga ba talaga yung threshold, whether naka-fix siya sa 16 or moving siya, depending on who is capable to ANHAS participated. Maraming requirements pala. Dapat pala naka-oath, participate siya actively at present siya sa mga trial. Despite the fact po na ang tatlo sa apat na mahistrado ay ang opinion nila ay moving yung number, hindi po necessarily na this will reflect the votes of the senator judges. Tama po ba?
2: Well, oh yes, hintayin natin kasi talaga yung mismong boto nila. So, dito naman po nito, nangyayari yung pagdedebate, yung pagtatanong para makuha yung sagot. Hindi dapat pinaproblematize yung questioning na to. Siyempre na lang, gusto natin mapromote yung framing that truly serves the people. Hintayin natin kung paano po yung turn out ng voting na to, pero ako ang in-encourage na lang natin yung mama na nag-win ay kung tayo hindi pa rin disibido o kaya naman gusto nating mag-input, we must do so. Whether it is through your profiles on social media o kaya naman sa aktibidad ng komunidad ninyo o kaya sa pamilya ninyo, hindi po dapat tayo lantay na naniniwala at hinahayaan na lang yung Senado na mag-decide. Naman po tayo sa diskusyon.
1: Aha. Isa po sa mga in-emphasize po ng ating mga amicus, amicicuri ay yung dapat ang mga judges ay impartial. Dapat pakinggan nila yung mga testimonya at basahin nila yung mga ebidensya at seryosohin yung kanilang role, sinumpaan na role. At mukhang may pinapatamaan itong mga amicus curiae na mga senador na parang wala hindi nila siniseryoso yung mahalagang papel nila sa impeachment trial po. Now, do you also agree na mayroon talaga mga senador na hindi naman sineseryoso, parang long decided na sila even before the trial could start. May mga decision na sila at may mga biases na sila, both sa prosecution and defense.
2: So to leave it to the impeachment court, the senator judges, kung paano nila i-exercise yung authority nila. Nevertheless, andyan naman po yung ating expectation of your treatment, lalo na po may ruling ang presiding officer na we should exhibit political neutrality. We should expect in our dealings with the impeachment court na fair yung pamaraan natin, hindi lang ng questioning, pero yung answering natin. Not disparaging one as another, but sa paghanap ng katotohanan, ano ba yung tanong na to? I hope the senator judges continue to uphold that standard na yung gusto nating katotohanan, lalabas yan. Yun po yung gusto natin mangyari.
1: Okay. Subject po ba kayo ng sub judice?
2: Well,
1: ikaw
2: yes.
1: Po, as a spokesperson?
2: Not as a spokesperson, may ibang sub-judice lang na makikita sa Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Pero ang sub-judice rule na nahahanap sa Rules on Impeachment ng Senado, yan po ay saklaw ang ating mga members of the prosecution panel at hindi po ang spokesperson.
1: Therefore, pwede po namin kayong tanungin nung iyong mga pananaw, mga analysis regarding the mga testimonies po, anong mga witnesses na i-present ng prosecution. Una po yung what's this? The one who testified on what's this? Itong retired judge po ng what's her name? I forgot. Sorry po. There's only yeah.
2: Dating Sandigan Bayan Justice po.
1: Yes po, dating Sandigan Bayan Justice. Ah, mukhang di rin siya na-attempt pa. Malinaw po yung attempt ng defense to discredit her. But per se, ang tingin ko naman kasi sa kanyang testimony, not necessarily a testimony that would pin down the vice president, but it was a testimony that simply lays down processes dyan po sa kanyang dating korte.
2: Tama po yun. Yung point naman po kung bakit na-present si former Sumigin Bain Justice ay dahil natin ilatag yung arena, no, kung bakit dapat walang unexplained was ang isang official. And ano yung processes involved kapag may finding na meron at ano pong dapat na standards to hold public officials para hindi makaya yung yaman nila habang sila ay nasa posisyon ng kapangyarihan ng hindi consistent doon sa kanilang salary, for example. O hindi ma-explain ng kanilang mga declared business interest. So, yun po kasi yung ina-problematize with the case of VP Sara Duterte. Not only na may standing questions tayo ng ano po bang nangyari sa perang handled during her term as VP, yung sa Confidential Intelligence Fund.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa record ng yaman ni VP Sara Duterte, meron din bang nakitang pagtaas na hindi consistent sa salary, sa declared business interest, na maaaring yun yung explanation kung bakit may hindi maipaliwanag na paggasta ng OVP and ng Department of Education. Yung Sandigan Bayan kasi yung nag-handle kung paano yung prosecution ng mga yan, anong principles involved. Kaya po, natin binukas kay former justice yung questioning para malatag yun. At hindi naman na po to pin down VP Sara Duterte mo in any specific manner. Yung pagiging na ng mga witnesses na makakapag-testify sa kanyang well.
1: Mm-hmm. So parang ang tingin po natin na correct us if we are wrong. But bago po pala yan, nais natin i-greet. Good morning po daw, sabi ni Daniel Calextro at si Eliseo La Junior. Sabi niya, good morning, Sir Romy. Parang nilalatag lang po, nililay down lang po yung mga premises for the next witnesses. And hindi pa po, wala pa pong witness na naipipresent, wala pa pong nailalatag na ebidensya as to dun sa tinatawag nating unexplained wealth po na article of impeachment. Tama po ba?
2: O yun po yung pinresent. Yung Tuesday ay meron pong na-present sa na witness na siya po yung makapag-testify at nakapagkuha ng record ng SALN, if I remember correctly, from the Obotan. So, dito po dinitail na siya po yung nag-handle ng mga SALN previously, ano yung records na sinubmit ni Vicky kasi siya yung point person that browsed these file-in records from not only time as vice presidency niya, pero kahit as vice mayor. And ano yung trends na kailangan i-note? Nakita nga natin na may mga interest siyang hindi nilagay sa file-in.
1: Mm-hmm.
2: For example,
1: negosyo,
2: yung
1: pagkawakayan
2: ng mga
1: kapital.
2: Negosyo, yes, na may dealings with City Hall.
1: Mm-hmm.
2: Na that could be seen as parang hindi siya fair eh. Dahil mayor or vice mayor ka, pero yung mga businesses mo yung nabubukas habang sa City Hall, for example, nandiyan din syempre yung hindi mo ipaliwanag na pagtaas ng increase ng worth ni VP beyond sa salary niya, yung mga pagkalugi ng businesses, but nonetheless ay tumataas yung hindi yung networks ni VP, no, lahat yan ay nilatag na may hindi may paliwanag ng million ng paglaki ng networks niya na unsupported by businesses, unsupported by the salary. So, yun yung nalatag nung Tuesday.
1: Yeah. Pero gusto rin po natin tingnan yung side na ng defense po, dahil sinasabi apparently in not necessarily na direct quote ito, no, pero parang pinapalabas nung defense na the said witness, nalimutan ko rin ang pangalan, pero yung witness na yon ay not in a position to say whether or not there was irregularity dun sa sal end ng VP Sara Duterte. Another thing is that hindi rin siya authority in as much as when, hanggang kailan pwede mag-submit ng corrective measures ang VP Sara Duterte kung mayroon mang pagkukulang sa kanyang salin.
2: Yung sagot naman po doon ng witness at ng prosecution ay competent enough yung witness para mabasa sa court.
1: Mm-hmm.
2: Mabasa sa court yung

0: negotiation, ICC President Rodrigo Duterte.
1: Yeah.
0: I think it's a fair standard to expect the Vice President as well na magpakita at magbigay ng explanation.
1: Aha, pag-usapan natin mamaya si FPRRD. Pero ano po, sa Amici Curry kahapon na ay in-emphasize po yan na it is the right of the accused to face his or her accusers. Malino po yan kahapon, parang wala namang debate dun sa right ng accused to face her accuser. But at the same time, ang assertion naman ng depensa ay mayroon naman ding right yung accused against self-incrimination. Given these two conflicting rights, ano ho ang tingin nyo rito? Kung kayo, anong dapat mas matingkad?
0: That applies only doon sa binubukas nga na opportunity na si VP ay mag-present bilang witness for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: And essentially, they can deny it.
1: Mm-hmm.
0: However, for example, si J. Corona didn't deny it.
1: Mm-hmm.
0: We need niya yung right na yun when he showed up anyway noong tinawag siya ng prosecution during their presentation of evidence.
1: Mm-hmm.
0: So that's right, yes. But it can be waived. Lalo na kung pinag-uusapan natin ang interest ng mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Interest ng nasaan na yung pera na dapat ay natamasa bilang benepisyo ng mamamayan. Ng kung paano na-handle ng maayos ng opisina nila yung paggasta. And again, parang you can even continue to hold on to it habang nagpapresent ka bilang witness. For example, kay Janet Limnapoles, diba po, every time na tinatanong siya, yun yung default answer niya, I invoke my right against self-incrimination. Sana hindi ganun. Sana kung may tanong, at sa tingin niya, kaya niya sagutin. Sagutin niya kung yung framing ay makaka-incriminate sa kanya pag niyang sabihin yun, possibility sir, and less. Kaya nga po, all the more important na sana po mag-show up si VP.
1: Mm-hmm. And you think she will do that?
0: Ako po, hindi po ako si VP Sal Duterte para maging decisive on that front.
1: Yeah.
0: Ang kaya ko lang pong gawin ay put forward yung interest ng mga Pilipino na malaman ng katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: At hinahanap po yun sa kanya.
1: Mm-hmm. Ito po ay ibang topic na naman po. Mayroon ng order ng Supreme Court na ang Kongreso ay dapat magsabatas na ng anti-dynasty bill. Initially, you were part of those that proposed a bill but nag-back out kayo after this proposed bill was watered down doon sa version ng House Speaker at ni Marcos, yung Dasan Marcos. No? Ano ang mangyayari po rito? Para bang given the number at composition ng Kongreso, parang your version of the anti-dynasty bill ay malilibing na po sa limot?
0: Unfortunately, yung sa House, yung discussion nito ay hindi na sumasalang sa essentially kinatawan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pinasa na yung version ni Speaker at Majority Leader Sandro Marcos,
1: mm-hmm,
0: na hindi nga prohibiting political dynasties pero institutionalizing it.
1: Yeah.
0: Ang pag-asa, if ever ay, kung ang Senado ay matapos na lang yung kanilang discussions, may mga representatives or delegates from the House sa Bicameral Conference Committee.
1: Mm-hmm.
0: Doon po pwede ihabol kung ano yung dapat na mukha ng isang anti-political dynasty measure na hindi institutionalizing it.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi pa rin po ito mangyari sa Bicameral Conference Committee at ang mapasa ay yung version nila Speaker at Sandro Marcos, at the end of it, I think, hindi tayo magiging totoo doon sa nakalagay sa Constitution na prohibition,
1: mm-hmm,
0: of political dynasties na dapat na isabatas.
1: Sa ngayon,
0: yeah, po, yung version ng makabayan na sa amin is the strictest, no? And yung makakapagbigay ng totoong buhay sa mga salita sa constitution na prohibited on political dynasty measures. Even though nakalagay yun sa isang bill, hindi yun ngayon bahagi ng debate or the existing measures.
1: Mm-hmm.
0: Pero nonetheless, kailangan nating i-educate yung tao sa ito yung standard ng strictness na dapat in a prohibition kita natin. Mm-hmm. Hindi pa naman walang pag-asa dahil currently hindi pa batas ito. Pero kailangan ng malakas na pag-tabor ng mamamayan kung bakit na ito yung inaasahan natin in a prohibition.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po. Kailangan pong humilos. May September 18, September 21 na mga pagkilos yung kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakita natin na may Marcos Sr. to Marcos Jr. political dynasty na buhay na mm-hmm. ayaw nating tuloy-tuloy na nariyan. And uh-huh. so, sana po humilos tayo. Hindi lang sa date na to. Dahil ito po yung declaration of martial law date.
1: Mm-hmm. Congresswoman, ang intention ng Constitution ay ideklara at gawing illegal. Hindi po maganda yung dynasty, kaya kinakailangan magsabatas sa ng anti-dynasty bill. Pero sinasabi niyo ini-institutionalize ito dun sa version ni House Speaker at ni Sandro Marcos. Now, para bang the other way of putting it is nililegalize yung what is supposed to be illegal. But please, in a nutshell, i-explain po ninyo. Magbigay po kayo ng halimbawa at bakit natin sinasabi na itong kanilang anti-dynasty bill ay nag-i-institutionalize or nag-legalize ng dynasty po.
0: May 5 layers po kasi doon sa House version na pwedeng takbuhan ang mga pamilya no, regardless kung ito ay nasa below the threshold of yung second degree of consanguinity acquaintanceship, sabi mo kapatid natin no, lola yun yan. May isa sa national so president or senate, tapos may isa pwedeng kong, tapos may isa pwedeng panang regional or provincial governor, mayor, vice mayor, vice governor. May isa sa municipality or city, tapos may isa on barangay.
1: Dabi
0: ko. Iba-iba. Kunwari, ako, pwedeng senador, nanay ko, pwedeng congressman,
1: pwedeng mayor.
0: Kung isa, pwedeng governor, kapatid kong isa, pwedeng mayor, tatay ko, pwedeng barangay. Pero, kung magkaibang barangay, magkaibang
1: bayan,
0: governor or city mayor, pwede din. Kasi yung prohibition on kumbari, within a province, dapat isa lang. In one province or next province.
1: Mm-hmm.
0: Pwede yan. Iba pa. So may, kung may iba ang kapatid, pwedeng sa kabilang probinsya siya din yung governor.
1: Mm-hmm.
0: Et cetera, et cetera. So hindi po yan totoong pag ban. Yun nga po kinikilala. Binibigyan may limitation, quote-unquote, pero kinikilala.
1: Mm-hmm.
0: At binibigyan ng paraan para may protection sila in law na tumakbo at mag-policy. So, yun po yung sa atin.
1: Aha. Pag naipasa po yan, ibig sabihin po dito sa example sa Davao Oriental, ang governor ay si Nelson Dayanghirang, ang isa sa mga congressmen ay kanyang anak po, so legal na po yan. Example, another example.
0: Yes, legal po yan.
1: Another example po, dito sa amin sa North Cotabato, ang aming governor ay parang... sister-in-law niya ba or sister niya ang vice governor, pwede rin siyang mayroong anak na congressman, legal po 'yan. Doon po naman sa Misamis Occidental, yung mga Uaminal, alam naman po natin from the governor, mayors to congressmen ay halos hawak nila yan lahat. Legal, magiging legal na po yan dito sa batas na sinusulong ni Sandro Marcos at ni Speaker Bujidi.
0: Hindi ko masabi with totality na, na yung lahat na inoccupy ng mga na-mention ng mga dynasties, yung kanila ay legal. No?
1: Mm-hmm.
0: For example, kung may tatay na mayor tapos yung anak niya vice mayor, di na pwede yun.
1: Mm.
0: So, pero yun nga po, yung na-mention na yung layers, yung isa governor, yung isa congressman, yung isa senador, yung isa mayor, yan, yung iba-iba, yung parang saklaw, yun ang magiging pwede. At syempre sa atin, di pwede yun. Kasi institutionalizing ang political dynasty yan.
1: Mm-hmm. So, having said that, ibig sabihin, itong dito sa Kinapawan City, na ang mayor namin na si Paulo Evangelista, attorney, at yung kanyang ama na dating mayor ay ngayon board member na rin po, ibig sabihin po, pati yun ay legal na rin po.
0: Board member ng city?
1: Ng province po, ng province.
0: Pwede po yun.
1: Pwede yun.
0: Mm-mm.
1: Aha, under the proposed legislation nila Sandro Marcos at Timbu GD.
0: Yes po.
1: Aha. Attorney, Congresswoman, marami pa tayong gusto sanang i-discuss sa inyo tulad ng PAC-SEDICA. Napakalaking issue po ito, pero kapos na po talaga tayo sa oras. Siguro some other time na lang po. Baka mayroon po kayong nais pang ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitatanong sa inyo.
0: Marami din po eh, no? Isa nga din yung PAC-SEDICA na manifestation na even though supposedly sovereign country tayo, merong ibang interest na maaari dito dumaloy yung pag-unlad ng ibang bansa kaysa yung pag-unlad pa natin. Kailangan itong titigil ito, tutulan natin, at mangyayari po yan kung inanghawakan talaga natin na dapat hindi nakawin yung kaban ng bayan, yung likas na yaman, at ang kinabukasan natin. So, sana po magkita-kita tayo sa mga protesta ng September 18, ng September 21, dahil nakita na natin ito ng kasaysayan, no? Na yung pagnanakaw na ganito, maaaring supilin yung pagsabi natin na bawal ito kasi yung mga nasa kapangyarihan, gusto nilang tumitiloy na nagagawa nila yung kapangyarihan nila regardless of the harms it will bring to the Filipino people. Hindi yung kasaysayan tayo, ayaw nating maulit ito. So, sabi nga natin, never again, never forget. Never forget corruption, never again to impunity. So yun po yung gusto natin iparating, sana po, ay September 21, huwag natin kalimutan na may ongoing corruption issue at scandal si President Marcos Jr. like his father na ayaw natin mapalagpas at hindi mapanagot.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli and good luck and more power po sa inyong patuloy na pakikibaka at pag-iit sa karapatan ng mga kabataan at ng taong bayan.
0: Maraming salamat po. Ingat po tayo. Ating kanina.
1: Mm-hmm. Bisaya. And ang mga katinig mo, yun po. Mauto ang boses sa Kabataan Party List Representative na si Attorney Rineco og siya, usa sa mga tigpamaba gi-appoint diha sa prosecution panel dinhi sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Mga katinig, gusto natong klarohon nga kita diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan, nagtamud kita sa accountability. So lahat ng sangkot ay dapat managot. So even na mention ni Congresswoman Rineco nga bisan ang presidente nga si Bongbong Marcos aduna gihapoy kaso sa mga pagpangawat apan kuan manggood siya kanang impeachable officers isa sa mga impeachable og dili siya pwede basta-basta lang pailan og kaso but pwede siyang i-impeach. There was an attempt to impeach him last year pero wala gid ni siya nagprosper because syempre kabalo na ta ang ginaingon sa mga congressman nga walay igong ebidensya but mga katinig, we also know for a fact nga kontrolado sa presidente ang number diha sa Kongreso. Now, mga katinig, naa naman yung impeachment trial ni VP Sara Duterte and apparently, klaro man kaayo, bugat man ang mga ebidensya as of now, ha, nga wala pa nakapresent ang depensa. Base sa mga ebidensya lang nga gipresenta sa prosecution na mora o ano pa man, klaro naman sa bulang Kristo kristal nga impeach sa ma-impeach yun kini si BP Sara Duterte. So dapat managot si BP Sara Duterte kung aduna man siya ay mga pagpangawat, klaro man nga kining accusation sa iya nga ingon sa mga adversaries niya nga politically motivated kini, be it politically motivated man or dili, ang importante sa ato ang tanaw is aduna gyoy pagpangawat nga nahitabo. So kung aduna gyoy pagpangawat nga nahitabo, dapat managot ang BP presidente, in the same way nga kining si Martin Romualdez ang kanhi House speaker, aduna na may kaso, no? Daghan na actually ang aduna na mga kaso. Ingon ang mga senador gahapon nga kini ko nung pag-file og kaso sa pipila ka mga kauban nila nga mga supporters ni PR Arlie is part of the persecution and part of the efforts para kuno mawala sila diha sa dili sila makaboto diha sa Kongreso para i-acquit ang VP, ang Vice President Sara Duterte. So ang ato ang tanaw dire, sige, be it as you have expressed, no, nga adunay political motive, pero kita wa tay dili nato ginatagaan og duot kanang whatever political motive ang ato ang ebidensya. So kung nangawat kining Vice President, nangawat kini si Martin Romualdez, nangawat kini si Marcoleta, si Jinggoy, kinsa pa to, si kining dating ano artista, bisag kinsa man nga nangawat ta mga katinig, dapat yun sila managot. And apparently nagtuyok, I am not pro Marcos, ha, tungod kay ang ilang pamilya dako kay na og utang sa katawhang Pilipino, hangtod karon wa pa na sila nakabayad sa ilang utang sa katawhang Pilipino. But kung kinsa man tong mga kawatan, na dapat ato silang panagoton, mga katinig. So sa ngalan sa ato ang kauban nga si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig Dos Romy Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka na mo oga ng hinaot ng unta sa tanang higayon. Mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 6 sa ato ang program ang Tinig ng Bayan. Pero ayaw ka mag-hawa, mga katinig, kay musunod dayon ng ato ang Network News, alas 7 balita, kauban si Ka Aloy Rosario. Naimbag, nabigat, kada kayo amin mga kakabsat.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, nung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ham Namis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas nga nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo akong gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Ang oras, ganap na ang alas 7:13 na.
7: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, 17 sa buwan ng September 2020. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental.
1: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang pulis ugatan sa nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo kahapon sa Nabalawag SJA Barm.
1: Headline.
0: Isang rider ng motorsiklo sugatan matapos nagkabangga ng dalawang mga motorsiklo kagabi sa bahagi naman ng Barangay Kalasuyan sa Kidapawan City.
1: Headline.
0: At samantala, lumikas naman ang maraming bilan ng mga residente sa nangyaring bakbakan kahapon sa Barangay Nabalawag sa SJA Barn. Anim na mga wanted person na aresto naman sa magkakahiwalay ng operasyon na sa Rehon 12.
1: Headline.
0: 244 na mga bagong recruit mga pulis na numpana sa kanilang tungkulin sa ilalim ng PNP Probe, PNP 12.
1: Headline.
0: Pastor na si Loso itinurong suspek sa pagkasunog ng halos 100 bahay sa Cagayan de Oro City.
1: Headline.
0: Samantala, isang estudyante tumalon sa isang gusali sa Valencia City, Bukidnon.
1: Headline.
0: Salpukan ng isang L300 van at motorsiklo sa Davao City. Nagresulta ng kamatayan ng isang rider.
1: Headline.
0: Patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin sa Davao City.
1: Headline.
0: At patay din ang isang lalaki matapos na pinagtataga sa Mati City, Davao Oriental.
1: Headline.
0: Samantala, Tiblawan na Fisher Poca Farmers Multipurpose sa Cooperative sa Governor Hineroso tumanggap ng 2 million pesos na fishery aid.
1: Headline.
0: 236 na mga estudyante, solo parents at PWD sa Baganga tumanggap ng ayuda.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung sakit man lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Agtan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kontak kay mga 3 years.
8: Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako anang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, pintapad naman po. Kabing, pamang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
10: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginat lang alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawa kataong nasugatan matapos nagsalpukan ang dalawang motorsiklo sa bahagi naman ng barangay Kalasuyan na Kinapawan City alas 7 pasado kagabi. Nabatid na nagbanggaan ang isang Honda Vita motorcycle at isa pang motorsiklo. Kung saan isang babae at isang lalaki ang parehong nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Minamaneho ng isang babae ang isang Honda Vita motorcycle na taga Puro Kasai sa Barangay Mateo, Kidapawan City at ang isa pang Suzuki Raider 150 Fi motorcycle ay minamaneho naman ang isang taga Barangay Salvacion sa Matalam, Cotabato. Nabatid na nagasalpukan ang dalawang motorsiklo pagdating sa bahagi ng Barangay Kalasuyan na pareho namang isinugod na mga rumisponde ng mga tauhan ng Kidapawan City 911 na sapi na kamalapit na ospital. Gayunman, ligtas naman ang dalawang mga sugatang mga biktima. Samantala, isang pulis ang nasugatan matapos namang nagbakbakan ng mga armadong grupo sa bahagi naman ng Nabalawag Special Geographic Area kahapon. Ang naturang pulis na si Pulis sa Patrolman na Alfaj Umal, miyembro ng RMFB 14A, ay nagtamo ng sugat sa kanyang hita na batid na nagkaroon ng putukan sa naturang lugar. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng tropa ni Umal sa Barangay Kadingilan, nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, agad na tinamaan ang naturang biktima sa kanyang binte na mabilis namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Samantala, rumispundi naman ang mga tauhan ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army sa bahagi ng Barangay Ulandang sa Nabalawag kung saan naganap ang mainit na tensyon ng magkaroon ng pagpapalitan ng putok ang mga armadong grupo sa naturang lugar. Nabatid ng mga iniugnay sa mga miyembro ng 118th Base Command at 105th Base Command ang amunoy nagkasagupa sa naturang lugar. I-deploy ng 33rd Infantry Battalion ang kanilang Alpha Company para mapigilan ang paglala ng insidente at maprotektahan ang mga sibilyan. Agad namang lumikas ang maraming bilan ng mga sibilyan sa naturang lugar dahil sa takot na madamay. Samantala, agad ding nakipag-ugnayan si Lieutenant Colonel Germain Ligada, ang Battalion Commander ng 33rd Infantry Battalion, sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities upang hikayatin ang agarang pagpapatigil sa anumang armadong konfrontasyon na makatulong sa pagpapakalma sa nasabing sitwasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng 33rd Infantry Battalion sa lokal ng mga leader at LGU na Balawag, particular kay MDRRM na Balawag, Fairud sa Indaila Kiram, upang matiyak ang seguridad at mabigyan ng proteksyon ang mga apektadong pamilya. Balita mula naman sa PNP Regional Office 12, anim na mga wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Ito nga nagdaang araw kung saan dalawa sa mga ito ay regional top 10 most wanted person dahil naman sa kasong murder at kasong rape. Apat naman sa mga naresto ay kabilang sa mga wanted person na may kasong staffa. Paglabag sa batas sa pambansa bilang 22 at grave threat at paglabag sa Republic Act 7610. Ang naturang operasyon ay sinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, sa General Santos City at Cotabato Province. Samantala, patuloy naman ang pag-asisilbi ng warrant of arrest ng PNP sa mga wanted person na patuloy na nagtatago sa iba't ibang lugar sa buong Region 12. Alas 7.23 ng oras, nanumpa naman sa kanilang bagong tungkulin ang nasa 244 na mga bagong recruit ng mga pulis. Pinangunahan ni Police Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog ang outtaking ceremony na ginanap naman kahapon sa headquarter ng PNP 12 sa General Paulino Santos sa Tambler, General Santos City. Ang mga bagong pulis ay bahagi ng 2026 attrition at regular quota recruitment program at formal nang naging bahagi ng Philippine National Police. Binigyan nga diin ni Police Brigadier General Manibog ang malaking responsibilidad sa pagsusuot ng uniforme at police ang nagpapatupad ng batas, nagpoprotekta sa mamamayan at tapat dedikadong paglilingkod sa bayan. Nagdagdag naman ng security personnel ang Philippine Marines at ang City PNP sa Barangay Bago at Dos. Ito'y kaugnay ng ulat na umano'y mayroong banta sa naturang lugar. Iniulat ni Barangay Chairman Fahad Singh na kung saan ay may banta umano sa kanilang barangay. Ayon naman kay City Mayor Bruce Matabalaw, wala pang kompirmasyon mula sa Police at Military Intelligence Unit ang naturang kumakalat na mga impormasyon para matiyak na protektado ang mga sibilyan sa naturang lugar. Ay nagdagdag na sila ng puwersa para protektahan ang mga ito. Nagpapatuloy din ang air operation ng Philippine Air Force. Hanggang sa madaling araw habang nakaantabi naman ang CDRRMO, City Health Office at Public Safety Office para sa posibleng pangangailangan. Hinimok naman ng alkalde ang mga residente manatiling kalmado, mapagbatyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Balita mula sa Cagayan de Oro City, isang pastor na siloso ang siya namang itinurong responsable sa nangyaring sunog sa daan-daang mga bahay sa isang residential area. Ayon sa ulat, sinunog ng naturang pastor ang bahay ng dati nitong karelasyon dahil sa matinding selos. At matapos na nilamon ng apoy, ayon na damay naman ang marami mga bahay na karamihan ay gawa sa light material. Agad namang rumispondi ang mga tao ng Bureau of Fire Protection sa Cagayan de Oro City, subalit malaki na ang sunog at ilang abot na sa isang daan, mahigit 100 ng mga bahay ang tinupok ng apoy. Dahil dito agad namang naaresto ng mga otoridad ang naturang pastor na si alias Junjun na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Cagayan de Oro City PNP. Samantala, isang estudyante naman mula sa Valencia City, Bukidnon ang tumalon sa ilang palapag ng building. Ang 17-anyos na babae na taga Purok 2 Pata, Barangay Bagong Taas sa Valencia City, Bukidnon na si alias Neneng ay umakit umano sa kanilang eskwelahan. Alas 6:48 kagabi. Bandang alas 8:45 tumalon ang naturang biktima mula sa mataas na building ng Valencia City National High School. Dahil dito, ang naturang biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang bumagsak mula sa fourth floor ng Pagcor Senior National High School building. Isinugod pa ang naturang biktima sa ospital dahil sa mga tinamo nitong bali sa kanyang braso, ulo at iba pang parte ng kanyang katawan. Bandang alas 10 pasado kagabi, idineklara naman ng kanyang doktor na binawian na ng buhay ang naturang estudyante. Samantala, balita mula naman sa Davao City. Patay ang isang rider matapos na nagsalpukan ng minamaneho nitong motorsiklo at isang L300 van alas 3:50 kahapon ng madaling araw sa bahagi naman ng Davao Bukidnon Road sa Barangay Catalunan Pequeño. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang naturang insidente ang isang 54-anyos na lalaki na taga Cagayan de Oro City na noon ay nagmamaneho ng L300 van. Patay naman ang isang alias Junjun na taga Davao City dahil sa mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumalpok ang kanyang minamaneho motorsiklo sa naturang sasakyan. Nabatid na baliko ang naturang L300 sa gasoline station papunta ng southbound at nang makasalubong nito ang motorsiklo dahil upang nagsalpukan sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo na si alias John at isinugod pa sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa Davao City, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa Catalunan Grande Matina Pang Road, alas 12 ng madaling araw kahapon. Ang biktimang si alias Lando ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon naman na kay Barangay Kagawad Unel Parenas ng Barangay Matina Pangi, nagulat na lamang ang mga residente na makarinig ng putok ng baril sa naturang lugar. Agad namang rumispundi ang Talumo Police Station at ang Barangay Council sa Catalunan na Grande Matina Pangi. At dito nakita na lamang nakahandusay na at naliligo sa kanyang sariling dugo ang naturang biktima. Nasa 7 baso naman nang hindi pa matukoy na uri ng armas ang na-recover sa crime scene. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Sa Mati City, Davao Oriental, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagtatagain sa bahagi naman ng Barangay Central, Mati City, alas 5:10 kamakalawa ng madaling araw, ayon sa ulat ng Police Regional Office 11. Batay sa investigasyon ng Mati City Police Office, nagkaroon naman ng pag-aaway ang biktimang si alias Buki at ang suspect na si alias Narciso na residente ng Barangay Central. Dahil sa mainitang pagtatalo ay kumuha ng matalas na itak ang suspect at pinagtataga ang biktimang si alias Buki ng suspect na si alias Narciso dahil sa tindi ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nasawi si alias Buki. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy naman ang ginawang pagtugis ng mga otoridad dahil tumakas agad ang suspect matapos isinagawa ang naturang krimen. Makalipas naman ang ilang oras na dakip din ang suspect sa bahagi ng relocation site sa Baliwan, Barangay Central. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Mati City PNP ang naturang suspect at posibleng maharap sa kasong

0: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Sipo kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala ako kakapoy, nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa akong kasing-kasing.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Oras ganap na nga alas 7:33 na. Dagdaga na mga balita. Naiproklama na ang 80 mga bagong miyembro ng unang Bangsamoro Parliament ng Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao matapos na nakumpleto ng COMELEC ang canvassing sa mga election returns sa mula sa Bangsamoro sa isinagawang first barn parliament election. Isinagawang proklamasyon hating gabi noong 16 ng September sa headquarter ng 6th Infantry Kampilan Division batay sa datos ng Regional Board of Canvassers. $2,018,478 ang mga butante na bumoto noong September 14, katumbas ng 84.34% voters turnout. Batay sa party representative seats, nanguna ang BFP na may 16 na pwesto, kasunod naman ang UBGP 15 pwesto, BGC na may 8 at Rakyat Democratic Party na may 1. Sa district representative seat na kakuha naman ang BFP ng 15 pwesto, UBGP Siam, Siap 6, habang tig-isang pwesto naman ang BP o PBP at ang AI Itihad UKB. Meron ding mga kinatawan na para sa settler communities, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders, habang magsimula naman na sila sa kanilang tungkulin sa Oktubre 30 ng taong kasalukuyan bilang mga miyembro ng BTA, Bangsamoro Transition Authority o ng Parliament, na siya namang buboto para sa magiging Chief Minister ng Bangsamoro. Hinimok naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga nanalo manatiling mapagpakumbaba, panagutan ang mga pangakong ginawa sa mga butante. Umaasa din ang mga mamamayan na magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng Bangsamoro. Balita mula naman sa Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
1: Tumanggap ng 2 million pesos na ayuda ang Tiglawan Fishermen Farmers Multipurpose Cooperative sa Gobyerno General sa Davao Oriental para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Tinanggap ni Mayor Juanito Colot Enojales ang assistance sa ginanap na handog ng Pangulo Juanito VI noong September 14 sa Provincial Capital sa Makati City. Tumanggap din ang Governor Generoso Agri-Aqua Association ng Certificate of Award para sa One Red Tilapia Technology Demonstration Project na laging mapaunlad ang produksyon ng red tilapia at makapagbigay ng dagdag kita sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Samantala, patuloy ang Municipal Government of Baganga sa pagbibigay ng financial at livelihood assistance sa mga sektor na nangangailangan ng dagdag na suporta. Kabuuang 236 estudyante ang tumanggap ng 2,000 pesos educational assistance bawat isa, sumantala 25 solo parents ang nakatanggap ng 5,000 pesos financial subsidy, habang 30 persons with disabilities o TWDs naman ang binigay ng 6,000 pesos na livelihood assistance bawat isa. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Balita mula naman sa Cotabato City. Ibinida mga locally produced product ng mga magsasaka, cooperative at micro, small and medium enterprises o MSMEs ng lalawigan ng Cotabato sa isinagawang Treasures of Region 12 Blend 2026 sa Davao City. Nagsimula ang naturang aktibidad noong pang September 15 ay nasa magtatapos ngayong araw nito sa Center o sa Abriza Ayala Mall na pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Rapid Growth Project. Kinatawa naman ni Governor Lala Talino Mendoza bilang chairperson ng Regional Development Council si Vice Governor Rochella Marie Talino Taray. Sa kanyang nagimisahe ayon kay Taray, ang suporta ng gobernadora sa programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na mga producer at na mga negosyante na may pakilala at may pagmalaki ang kani-kanila mga lokal na mga produkto at mapalawak pa ang merkado. Balita mula naman sa Misamis City o sa Misamis Occidental. Handa na ang bayan ng Balyangao para sa pag-angat at pag-unlad ng kanilang bayan ayon kay Mayor Gulda Catherine June Yap Resma. Dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan, provincial government at maging ng national government, kanilang tinututukan ngayon ang pagpapaangat ng kanilang lungsod sa pamamagitan naman ng pagbibida ng kanilang turismo. Ayon pa sa kanya, bahagi ng development agenda ng kanyang administrasyon ang matulungan ang mga Balyanganon na umangat ang kanilang pamumuhay at mabigyan ng maraming oportunidad na dala ng pag-unlad ng kanilang sektor. Binigyan din pa ni Mayor Sweet na umakyat ang kanilang environmental fee collection mula 800,000 noong taon, nakarang taon ay umabot na ng 1.6 milyon peso sa buwan ng Agosto. Ito'y nagpapakita ng malaking tulong para sa pagpondo ng mga programa. Ang patuloy na pagpapakilala ng kanilang turismo, kasama na ang White Sand Attraction, Tamban Cave, Kabgan, U River Water Sports at ang diving sites ang makasaysayang destination ay may mga kasama na sa tourist package upang sa ganoon ay maibida ang kanilang turismo. Tinitingnan din ang Balyangao na inaasa magiging sentro ng pantalan o magiging sentro ng turismo dahil ang mga negosyante mula sa Siquijor, Negros ay posibleng magtutungo sa kanilang lugar. Naghayag naman ang kanyang buong suporta si Governor Henry Waminal at First District Representative Jason Almonte para sa pagtulong ng pagpapaangat ng turismo sa naturang bayan. Sa mga balitang pambansa, umarap sa ketlong status conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crime Against Humanity na isinampa sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong pagpapakita sa publiko ng 81-anyos na si Digong na dating Pangulo ng Bansa na ngayon ay nililitis sa ibang bansa. Matapos ang higit isang taon na mula nang ito'y inaresto ng gobyerno ni Marcos, ipinadala sa The Hague noong Marso 2025. Umarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Jonah Corner ng ICC Trial Chamber 3 at inaasahan ng korte na ang kanyang personal na presensya matapos isumiti ang medical na ng mga eksperto sa kanyang evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at huling paghahanda bago formal na pagsisimula ng paglilitis na itinakda sa Nobyembre at 30 ng taong kasalukuyan. Samantala, inimok naman International Criminal Court Presiding Judge Joanna Corner ang prosecution at depensa. Subukang ayusin ng maayos ang mga isyu kaugnay ng disclosure ng ebidensya sa Crime Against Humanity ng dating Pangulo. Sa ikatlong status sa conference, sinabi ni Corner na mas makakatulong kung mareresolba ang dalawang panig ang usapin ng hindi na kinakailangan pang umaksyon ang trial chamber. Una nang nagpahayag ng reklamo si British lawyer Peter Hennis legal counselor ni Duterte tungkol sa dami ng mga dokumentong isusumiti ng prosekusyon. Binigyan naman ng korte ang dalawang panig ng tigpitong araw para magsumiti ng kaukulang pleadings kabilang na ang motion ng defense at tugon ng prosekusyon. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang nakahanda daw ang Philippine National Police sa malawakang kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa September 21 ayon kay pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hindi pinipigilan daw ni Pangulong Marcos ang karapatan ng mamamayan maghayag ng saluubin sa pamamagitan ng mga pagtitipon. Gitinto na hindi daw kinakailangang mauwi sa karahasan o pananakit ang protesta dahil nakikinig daw ang Pangulo sa hinanaing ng taong bayan. Dagdag pa niya na nagpapatuloy ang mga proyekto at programa pagtulong ng pamahalaan kabilang ang pagpapanagot daw sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Handa daw ang gobyerno at ang kapulisan sa darating na September 21 at dasal pa nito na makipakiusap sa taong bayan na magsalita, karapatan daw nito ang manawagan at huwag lang maging marahas. Ayon pa kay Castro. Sa pinakahuling balitang pambansa, ganap ng alas 7:45 ng oras,

Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, inibitahan naman ang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema upang mabigay ng kanilang legal na kaalaman sa karanasan hinggil sa interpretasyon ng probisyon ng 1987 Constitution.

Samantala, idideklara naman ng Korte Suprema na mandato ng Kongreso sa ilalim ng 1987 Constitution magpasa ng batas laban sa political dynasties. Giit ng Korte ang kabiguan ng Kongreso na kumilo sa loob ng 39 na taon na isang grave abuse of discretion. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, hiniling ng Supreme Court sa natap o tuparin ng Kongreso ang tungkulin ito ng may utmost urgency. Aprobado ng Korte ang consolidated petition na inihain ng One Sambayanan Coalition sa pangunguna ni na retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at iba pang grupo. Dagdag pa niya na sa kabila ng pagbabago ng komposisyon ng Kongreso sa nakalipas na mga panahon, wala pa rin naipasa na komprehensibong batas kontra political dynasties, indikasyon ng kawalan ng interes sa pag-iwas o pansariling kapakinabangan. Ang desisyon na mipet sa Agosto 26, 2026 na isinapubliko kahapon. Ayon sa Supreme Court, malinaw sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibited political dynasties as may be defined by law. Binigyan din pa ng Korte na ang prohibisyong ito ay hindi lamang inspirasyon, kundi isang constitutional command. Ang paggamit ng salitang shall ay patunay na may obligasyon ang Estado na ipagbawal ang political dynasty. Samantala, sa balita naman sa ibayong dagat. Nanatiling kontrolado pa rin daw ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, the spokesperson Tim Hawkins, na tinulungan ng US military ang mga commercial vessel para makabiyahe ang nasa mahigit 900 milyong bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda rin daw ang daloy ng trapiko sa mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na pagharang sa mga Iranian ports dahil kanilang pinapalayas ang mga nagtatangkang lumapit dito. Itinanggi ng Amerika ang aligasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyon nito. Sa balitang pang-ekonomiya, bibigyan daw ng Department of Transportation o DOTR ng isang buwan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para maglisensyon sa hirit ng taas pasahe sa mga transport group. Ayon na kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga maglabas ang LTFRB ng desisyon na sa buwan ng Oktubre dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Magpapatuloy din ang LTFRB bagamat nagsasagawa ng pagdinig sa petisyon habang tinitimbang ng gobyerno ang ilang pakaparaanan para matulungan ang transport sector. Paliwanag ni Lopez, mahalaga ang pagkakaroon ng pagbalanse kung saan dapat rin natingnan ang kapakanan ng mga mananakay kapag inaprubahan ang taas pasahe. Ipinagmalaki din ni Lopez na inatasan na ng gobyerno ang 12 pesos kada litro na fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan o makakatipid ng 1,800 pesos sa kada linggo. Sa balita sa larangan naman ng sports. Ahawakan ni Alex Ayala ang number 3 seed sa Singapore Open na nakatakdang umarangkada sa September 21 hanggang 27 sa OCBC Arena sa Kalyang, Singapore. Si Alex ang ikatlong may pinakamataas na ranking sa naturang WTA 500 event dahil sa kanyang kasalukuyang number 18

0: Panglabing walong pwesto sa WTA rankings, subalit nag-withdraw ang ilang key players sa torneo kabilang sina US Open semifinalist Jessica Pegula, Diana Schneider at Surana Cristia dahil sa magkakaibang kadahilanan. Dahil dito, hahawakan ni reigning French Open champion Mira Andreeva ng Russia ang number 1 seed, habang magiging number 2 seed naman si Amanda Anisimova ng Amerika. Ang top 4 seed sa torneo ay makakasiguro ng first round bye. Kaya naman, otomatiko na si Alex sa second round ng Singapore Open. Pasok din sa torneo sina world number 19, Elise Mertens, number 21, Ekaterina Alexandrova, number 26, Maha Chwalinska, number 28, si Sara Bills, Raha Bilic, at number 33, si Maria Sakari. Gayun din sina number 37, Duna Vikic, number 38, Barbora Krejcikova, number 40, si Wang Jiangyu, 41, si Oleksandra Olenikova, at number 51, si Janice Tijen. Nasa Pilipinas si Alex para ipagpatuloy ang paghahanda nito para sa Singapore Open. Matapos ang Singapore Open, agad itong tutulak sa Nagoya, Japan, para naman sa Asian Games na papalo mula September 27 hanggang Oktubre 3. Kung magkakampiyon si Alex sa Asian Games, otomatiko itong papasok sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, California. Si Alex ang magiging kauna-unahang Pinoy qualifier sa LA Olympics. Kapalit ng paglalaro ni Alex sa Asian Games ang nakaambang multa at penalty mula sa WTA. Hindi masisilayan si Alex sa Beijing Open na mandatory event ng WTA dahil kasabay nito ang Asian Games. Kaya naman, posible magpapataw siya ng $10,000 na penalty o mahigit ₱600,000 kasama na ang iba pang mga penalty. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday at 17 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si James Palmahila, ko naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459 4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Ha,
4: Namis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
6: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
8: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.